0: Okay, neyanzizanyo, neyanzege, vufu mocholulia wa mwe, kikekili kukarao, iye, so kumba gulize kumanyi, oi, uwanyi.
1: Kapumata panyo rekutura chani, sa.
0: Aha.
1: Nako ta vufu moduli mwatuse wa sotitule, no?
0: Mhm.
1: Baba wabura, ata imanero tuwani.
0: Eee.
1: Baba ronda, baba kusimba kumukongo.
0: Ehe. Katono ke kalawozo kumukeze.
2: Kano kalawozo. A kalawozo kumukeze. Mumambi esese. Ne kakos. The microphone soldier.
0: A kalawozo ke njagalo kugabana na awe. Uruna kuruwa lero. Njagalo kukakasa. Elan kugambe bino. Ochuli laba choke langabaga matibi zibutibi manya nyumba ambi. Nkubuli lakaba kasera musera. Era bantu bangi bali mu kusomozebwa mu bintu ebimu bye muyitamu eyo. Naye nkugamba nti nga bwe bukya ne buziba, wabeerawo ekintu ekivuunikibwa. Kati naawe manya nti buli kiseera wabeerawo ekintu ky'osobola okuvuunuka, so nga ate waliwo n'ekirala ekisobola okujja. Tewabaawo ekintu kyalubeerera mu bulamu. Buli kintu kibeeraka akaseera buseera. Ky'ova n'omulwadde bw'aba mu ddwaliro nga bamujjanjaba atya, mumuwa obulwadde bujja kugenda. Kitegeeza nti ne buli kintu kyonna ekikusoomooza mu bulamu kirina akadde kaakyo. Era akadde bwe katuuka kisobola okukakkana. Kati buli ekyewanika kikka wansi, olaba n'empungu terya bire. Kati manya nti si buli mbeera gy'oliyitamu nti yalubeerera. Ate si ekyasoose okuba ennene, abantu bayinza okuba balina ebinene ebisingako awo. Nwo, nozo kikikiti. Kanka kulekena ako kakubere mwachi sibagalizo lunako rusufu. Nafuka mulungi omu, emele na anjiri anje kanze kanze ka. Lekaneba nange batoleko. Abai, entamwe ulida mbele vedeza mazoku kuma. Agangeze kako sinu microphone soja. Mwachi sibagalizo lunako rusufu. Akumata kumira mpela ya densimbi. Mwile blunchi, bye bye.
3: Nanga wanyukira, bezo kusizako, pamala, wabula, chukira nyonyekeze, yeri olu sidinganyi, katinange, kambale kirebano, mwe.

ziweze 12 ezokumakya tekunayita dakiika yonna. Mwasuze mutyano banafu abatuwuliriza. Ag'obudde buno ku Sseddume Lubogola Simba gali mu bufunze, nze Richard Sentai. Bannannyini bizimbe ebya

Amenye wa kuruguudo oluva eluweru okudde e Butalangu mu disitulikiti y'e Nakaseke oluli mu kukolebwa banono nga babadde baggwamu essuubi ery'okusasulwa gavumenti kyaddaaki bafunye akaseko ku matama oluvannyuma lw'omwogezi wa minisitule y'ebyentambula Allan Ssempebwa Kyobe okubagumya nti ensimbi zaabwe gavumenti eri mu kuzikolako era ekola butaweera okulaba nga zibaweebwa mu kwota eno bw'atyo n'abasaba bakkirize bakontulakita abaliwo nga bali mu kukola oluguudo ono babakkirize bagende maaso n'okulukolera lufundikirwe. Ssentebe atwala abayisiraamu mu mutundutundu erya Mukono wansi w'ekibiina ekibagatta ki Greater Mukono Muslim Leaders Development Forum Alhaji Kitaka Kavulu Ssaalongo asabye gavumenti okubongera ebintu ebiyinza okuyambako abakyala obutabeeraawo bangala obunani gamba ng'ebyalaani abantu bano basobole okwekulaakulanya olwo n'omu nsawo zaabwe ezo musobole okuyingirangamu ejjamba. Kati ate waliwo babuloka ab'ettaka abeekobaana n'abamu ku bakulembeze ne batandika okutunda ettaka ly'Obwakabaka okutudde ekereziya ey'e Kayini osaana essomero erya St Kizito Kayini RC Primary School lisangibwa mu ggombolola y'e Kasawo mu disitulikiti ey'e Mukono. Dakiika zoolekera kuwera bbiri eziyise ku ssaawa 12 ez'okumakya agugabadde mu bufunze ku emu ey'okumakya we nga leeta mu bulambulukufu tova ku Sseddume Lubogola Simba binsanga wano ngikwasiza kati.

0: la kalala akabinsa ngawano bogedo kufunira kaseko kumatama akatalika gamba.
1: Yali mwana anagenda kagana kali kachade nakabuza ndi chokutochi manyi akane kamuka mandizi manyi nengi kute chakuzanyisa nakagamba za yakabina ka mama.
0: Kumkumula matugo gaweti kikina kasena kokusanyuka atinga boyiga mubinsa ngawano.

0: Edakiika zino ziri bbiri ze ziyise ku ssaawa emu ey'okumakya. Mwasuze mutyano bannaffe abatuwuliriza. Ag'obudde buno ku sseddume Lubogo la Simba gali mu bujjuvu. Nze Richard Ssentayi. Omubeezi wa minisita avunaanyizibwa ku by'obuvubi mu ggwanga ate nga ye mubaka mu paalamenti akiikirira abantu b'ebizinga eby'ebivuma Robert Megadde Ndugwa agamba nti baweze okutwala obutimba kusa n'ebizibi ky'ebirala ebeera bikwatiddwa okuva ku bantu abeenyigira mu nvuba embi ku poliisi gatakonezi barracks ez'amagye ng'agamba nti ky'ekiseera ebintu bino babyesigisa obukiiko obwalondebwa ku myalo bubeere nga bubisaanyaawo n'agamba nti kyakuyambako n'okumalawo omuze ogw'obuli bw'enguzi. Minisita Megadde okwogera bino abadde mu bitundu eby'ekatosi eyo mu tawuni kansi ey'ekatosi mu disitulikiti ey'e Mukono bw'abadde awuubyeyo olubu lw'ekigere eri abakola omulimu ogw'obuvubi mu kitundu kino.
1: Minisita Megadde bino abyogedde ng'abibuulira abavubi mu kitundu kino mu kaweefube gw'alimu ogenda ng'atalaga emyalo egy'enjawulo okulaba butya eby'obuvubi bwe biyimiridde.
2: Tetukyayagala bitimba bimenya amateeka kugenda ku poliisi kugenda barracks. Obukiiko obwateereddwawo mu myalo obwongera amaanyi n'obagenda bajagenda mu misomo ababukulira afune n'ettaaga ko n'ekifaananyi kintu ono Megadde ow'oku mwalo gundi n'ono nga naye alina ttaaga emuwereddwa ministry akola awo nga mumanyi nti oyo obuyinza bwe buli mu bulago eyo kaadi gy'alina ye nga si akola naye alina gw'akolaki gw'akoleranga ye ministry ye government ye Uganda ogutte gundi n'ebintu akakiiko ako nga kalina tekabisitula kutwala ku poliisi wano omulamuzi tabyagala kuba mu kkooti era tagenda kolaki kuba bukuba ebifaananyi rekodi n'ekolaki oli kyebamukutteko ng'agenda amanyi tekigenda kuddamu kutundwa kube tukifuuse vvu ekyo ekyo tuyambako okendeeza ne ku nguzi kuba bibeera eri ku poliisi oba webibeera bano we batwala ku poliisi isi eteeka gatulina sitowe eteeka we bibula nga tebikyawe nawo ndooza bajjo kuba tetulina sitowe mala era tubali tubiteeka wano.
1: Olukiiko ono lwetabiddwa muno mbaka mu paalamenti wa Mukono y'amaserengeta Robert Maseruka ono asabye nti mu kiseera kino kyalibadde kirungi ebikwatagana n'abavubi nebirema kkoma mu bigambo wabula ne biteekebwa mu nkola olw'embeera gye bayita mu kaseera kano.
3: Ku mulundi guno tusaba ensonga eno ekwatagana ku nnyanja abantu baffe base bagamba nti eyogerwako bwogerwa tetebera adresi mukama wange nze mmanyika pasiteyo mmanyi n'ekyosobola okukola tusaba ku mulundi guno miitingi zino tezigenda kukolebwa bukolebwa wabeewo ekikolebwa okuyita mu minisitule y'omu twagala ennyanja eno nga gavumenti naye nga n'omuntu wa bulijjo akola ki.
1: Baba mu ku bavubi abeetabye mu lukiiko luno bekkokkodde amagye era ne bagalumiriza nti gegoonoonya ennyanja.
4: Amagye ge mwateeka ku mazzi tegasobola kukyusa nvuba ku mazzi, lwaki? Nabo baafuuka basuubuzi.
5: Bannange ka mbabuulire ennyanja eno abantu abasinze ogitwonoonera magye. Nze ennaku zino zonna mbadde ndikoome naye waliwo amaato nga gaab'amagye nga be batikka ffingiri.
1: Ye ssentebe w'olukiiko oluvunaanyizibwa ku by'envuba eyalondeddwa mu kitundu kino Lawrence Busuulwa agamba nti gavumenti singa evaayo ne yeesigisa abantu bano omulimu gw'obuvubi gwalirongooka naye nga mu kiseera kino gwayonooneka.
6: Tulowooza nti omulimu ogwo okusinziira gavumenti ye bwe yavuddeyo omulimu guno n'esalawo nti ennyanja egiddize bannansi ng'ebanga esazeewo kyangu kyakulongoosa nnyanja eyo ng'emaze okugujja mu basirikale n'eguddiza bannansi nga bwekyogera kati.
1: Ku lwa sseddume Lubogo la Simba, nze Kasozi Mugagga mu disitulikiti y'e Mukono.
0: Kakati ate bo bananyini bizimbe ebyamenyebwa ku luguudo oluva eruwero okudde Butalangu mu disitulikiti ya Nakaseke oluli mu kukolebwa banono nga babadde bagwamu essuubi ery'okusasulwa gavumenti kyaddaaki bafunye akaseko ku matama oluvannyuma lw'omwogezi wa minisitule y'ebyentambula mu ggwanga Alan Ssempebwa Kyobe okubagumyanga ensimbi zaabwe gavumenti eno w'eri mu kuzikolako era nti ekola butaweerwa okulaba nga zibaweebwa mu kwota eno bw'atyo kwe okubasaba bakkirize bakontrakita abaliwo bakole oluguudo luno olusobole okuggwa. Oluguudo olwogerwako olwaluwero Butalangu luliko obuwanvu bwa kilomita 29 n'obutundu 7 nga luno luno lwatongozebwa mu mwezi ogw'omukaaga omwaka ogwa 2023 era nga lwakuwemmenta obuwumbi buli ey'omu 93 n'omusobyo era nga lwali lwakolebwa mu myaka 2 gyokka ekintu ekitaasoboka nga kaakati luli mu myaka 3 era nga wano omu ku bayinginiya aba dot services bano nno bakontrakita abaakwasibwa eddimu lino Isaac Ssebuliba kwe kutubuulira nti bakamalirizaako ebitundu 85/10 era nga babadde basuubira nti kilomita 2 n'obutundu 8 eziwulayo bagenda kuzimaliriza omwezi ogujja ogw'omunaana ng'ennaku z'omwezi 16. Ssebuliba okwogera bino byonna abadde annyonnyola abakulu okuva mu minisitule y'ebyentambula n'emirimu mu ggwanga bano nga bakulembeddwamu omwogezi wa minisitule eno Alan Ssempebwa abazze okuzuula oluguudo luno wawe olutuuse mu mbeera ey'okukolebwa.
7: Ala nisempebo kugela bino chidiri doku vayo na agwa mudeni na jala bogu bade kukubo lino uruvanyima ulaba mkupapaka abaveru wero okwe mulugunya mu parlamenti ngolugu doluno petutute bange dene ngaterugwa chokanga atensimbi eziruliko za kuzibuayo onasabia bantubo no kubela abagumi nkiriza era nabaka kasa ntimuaka guwebi ensimbi government egenda kuwa ensimbi zino watu kwekupasa babele bagumi nkiriza kubango lugudo lune nkula kula na jeruleta egenda kuyamba bonga abantu
8: jutusu viranti mbanga italidi ya wala numaguru ndeguna guwako contractor jakuba marizo mulimuguno wawe tuu gida bitundu chinana mbitano kuchikumi akasiga deo kwa bakatono nyo tula vienti section ezisinga zona kumpi ya siga zaka chukulamba lugudo lunu wadenga inayo obonyome lobutonto nobutana guwa echoni nofenga ministry huko mtema kwa fe walwe nsimbe zisuwele kufuna mkote netandise tulavenga tusasula abo vitundu webyo yuta nasasulua na yate ya tuwebaza abo tinewe tuwa demu kulindira kwensimbi banji awata nasasulua batu kiliza okolo mulimu kwenye kutambula kubange kula kula neno ya fefena olugudu ono silwa government ya Uganda rafeba na Uganda government kuruwayo ere suviza nte jakulira abantu abo nge weyali idabali abo nabona nabona na chine chitundu chisiga decho za kilomita na beja bayirira
7: aiza akasebuliva okuva mu kitongole cha dot service ngabano bebawe bo mulimu gwo kola olugudu luno anyonyodde nategeza nti chenkano mulimu guwedde era gubulako butundu butono nnyo
9: kilomita nga 2 n'obugwamu butona bamaliriza kilomita ngemu ne mita lukaga tezina batu wetuwebwa okuva wa employer wafe minister ya works sections zetu ina ezitanaba kusasulwa ezimu ziri mu luwero enda ziri mu kiwoko then party single obunene limu wansalangi kilomita ngemu nere ebyuma byaffe bikyali ku ground cause we na duty watu ina obligation okole kubo okulimaliriza bagya tani kokogera n'abantu bano mu kilomita nemu ne mita lukaga wachaganya okukizo okola nga tebana basasula bali kugula nubagi na kogela nabo obo uli yao unamaida kwa wiko batu jaba kune abatu kilizo kwa watu inda kusasula kwa abantu wano kwa zaamba uli anchiru deonyo okwewe antebafu na sente
7: ulasedume rubogola simba nzeru anga musa wano mdistrict ye Nakaseke
0: yes entebo waba isilamu mbendo bendo ya mukono wansuwe chivine chibagata chigreta mukono Muslim Leaders Development Forum Alhaji Kitaka Kavulu Salongo asabye government okubongera ebintu ebinzo kuyambako abakyala obutalirangalo gamba ngebi alani ebi sologata kone ebi lala ono agama nchino cha kuyamba koba mama mubialeyu vata inawe bajia chigulia magala diba atenga baino ufuna njizibwa omusasu wa felatifa nalubo olubitege deko na atu umbila bino
10: Alhaji Kitaka bino vyo nabitu useko kumukolo go kugabida abachala bechibina chikasambia kwegata women group yikaze taka 10 awamu nebi alani nga bino bivudde mu ofisi ya mukulembeze wegwanga ebyetikidwa akulira ba imam mu gwanga Sheikh Saidi Kaswabuli ne Haji Taka Badlu Kavulu Salongo ekibiina ky'abakyala kino kirimu abantu abawera ddala 10 nga bakola ebintu omuli sabbuuni shampoo okufumba emigaati n'okukola ensawo ng'omukolo guno ogw'okugabira abantu bano ebyalaani guyindidde ku kyalo Kasambya mu tawuni kanso ye Kangulumira mu disitulikiti eye Kayunga
11: twetaaga ebyalaani tusobole okwongera okutunga ebintu by'omulembe kinti ebintu bino by'okusomera kubanga bangi ofiisi yo gy'ebiri byonna byetaagibwa kati ze kyengenda okusembyayo sigenda kubalwisa kutengeza tiso presidenti jeno muyike chukumi ze nawa kitongole kyaffe tenga gyaleeta ono emaneja omukulu ono emaneja namba 2 abakulu bano nabo baweekweyita 10 bagende bakulaakulanye omulimirako sizoni eno ndamala nga balimirako sizoni nga basobola okukulaakula nga bagaggabala nabo bafunye ne kalakita iikeze chukumi yukarate soro sile mino mwezo kumu neba soro kufuna mungu ngele yenja ulo
10: haba mkubachala haba funye vya alani basimi vya nsuso haba isilamu haba vude mofis ya mkulembezewe gwanga kubanga babadde bali mu bwetaavu
12: nabo mubatunuulire kuba basobola okulunda mubayiize oba ente oba embuzi nabo tubayina kubanga tekisosola mu ddiini mutubeerere ofe abantu ba wansi wano tuli bubi nnyo tuli bubi nnyo olwaleero luno ndi musanyufu nnyo olw'abagenyi b'enkyaziza mu maka gange nga mu butuufu mbataddewo lwa nkulaakulana natandika akabiina kano ne bannange kaali ka kuziika naye bwe natula ne ndowooza tunaabeera mu kuziika kwokka tetukula akulani netekao ka programu akaka saving
10: kwa sodumi rubogola simba latifa na rubowa mu district ye Kayunga
0: bo abakugumu nsongezo obutonde obwensi ngabali wamu na abalimi ab'emiti mu district y'Empigi bagamba nti singa tuwabirawo kikolebwa mangu okuva mu bakulembeze ebibira mu biseera ebijja n'emiti ginansanga byandifuuka olufumo ekintu eky'obulabe eri eggwanga naddala ku bulamu bw'abantu kakati ebigambo bino babyogeredde mu nsisinkano n'omusasi wa Sseddume Lubogola Simba bwe babadde banyumyamu ku kibira kyabwe ekyali kiweza yika 15 kyayitibwanga Luwamunda nyono nga kigambibwa okubanga kyasaanyizibwawo abatamanya ng'amba nekiviirako n'akati abaga katagambika akati mu ngeri emu abatuuze bano bawanjagidde gavumenti ebongere ettaka basobole okusimba emiti gattako n'ebibira ebiwerako byonna birimu alipoota ekuŋŋaanyiziddwa omusasi waffe Matina Maiko Kigongo.
13: Bw'owulira emboozi ezifubutuka mu batuuze ab'okukyalo Mbazzi abeegattira mu kibiina ky'Mbazzi Farmers Association otegeerera ddala nti okukuuma obutonde bw'ensi gattako okusimba emiti n'okukuuma ebibira nsonga nkulu nnyo ezandibadde zettanirwa buli muntu awatali kutaliza myaka newankubadde ekikula ky'omuntu.
14: Nga mulimu n'omuti nalaba ku muti nga baagusalamu 2008.
13: Abatuuze ab'okukyalo Mbazzi naddala abatuuludde mu myaka bwe batandika okunyumya ku kibira Luwamunda ekyali kiweza yiika 15 n'enjuba esobola okugwa olw'obulungi bw'ekibira kino ne bye kyatuusanga eri abantu abaawangalira mu bitundu omuli Mawokota, Mpigi, Mityana, gattako n'ebitundu ebirala ebiriraanyeewo kubanga ekibira kino kyakolanga enkuba abalimi ne balima era ng'enkuba eno yajjiranga mu biseera ebituufu ne sizoni zaabwe nazo ezitambulira ddala obulungi ekintu ekyayongera ku makungula gaabwe.
15: Nze Kibalama George William, ekibira kino Luwamunda kibira kyesimbawo bwesimbi tekiba kisimba busimbi. Bajjajjaffe mwe bajjanga emiti egyazimbanga ennyumba bakitaffe mwe bazaalirwa. Mwe bajjanga eddagala eryabeezangawo obulamu bwabwe. Embogo kwatuulira wano tulinawo n'ekitundu kye bayita ekibogo nga kyava ku mbogo ezaawangaliranga muno.
14: Kubanga mwalinga mwene ensolo nga bw'oba togikyokozezza ng'engo ng'ekuyitako bulungi nga mulimu n'omuti. Nalaba ku muti nga baagusalamu 2008. Omuti ogwo
13: lunaana
14: omuti ogwo twadduka mu biseera bino ebyentalo gya 8 ne tugwebakamu
13: nga gulinga nyumba
14: nga gulina emiti gino gyakulanga kye bayita empajjanga lulimi lwa miti nga muyinza okusangamu abantu nga 8 Luwamunda yali kyali kibira kubanga ekibira okukisanga nga ekitaya lwa 15
13: ebizibu nga bwe biteetimba kyenyi ekibira Luwamunda kyatandika okusaanyizibwawo mu myaka gy'ekyenda naddala batamanya ng'amba okusaanyizibwawo kw'ekibira kino kyavaako ebizibu bingi omwali ekyeya omusana pereketya enzizi ne zikalira nga bino n'ebirala byavaako enjala n'yamuwadde akatebe naddala mu bitundu byabwe
15: kyayinamu abantu abaavanga mu bitundu ebyenjawulo nga siffe naye abenja abaavanga mu bitundu ebyenjawulo ne beegumbulira okutemanga amanda muno naye ate baali nga tebagambwako nga balinayo waggulu baabaavu ne batwalanga amanda nga bwebasoma bwebakola amanda bwebatwala e Kampala bayokya n'ebiseera ebyo ne Kabajjo naye n'akola kino wabaawo okutema enku eza Kabajjo kati mu kukola Kabajjo n'amanda n'ebisiki emiti abantu baagenda nga bakendeeza emiti kati abo abatuuze abamu baagenda okulaba nga bali balyanga ssente ate nga si baakuno si batuuze bantu bavudde wala si batuuze ba kati n'abatuuze ne bagenda nga bayingira eki ekibira mpola kati mu kuyingira ekibira ndowooza era waaliwo obunafu bw'abakulembeze abaali
16: kati awo ne batusinza amaanyi ife abakadde bo ne batandika okwekolera nga be baagala twagenda okulaba nga ekibira kisaanawo
17: nabano bagatwiri katusabe ekigendererwa ky'abaatema ekibira byali byanfuna kubanga ebitundu byaffe bino nga bw'obiraba kuva dda bibira emmaanyi zaaliwo abatonotono baali balina emmwanyi abamu tebaali tebalina kati amaanyi g'omuntu nga ge gamukiikirira n'agenda okutemana
13: bano batubuulidde nti baalaba guli gutyo ne bazambalira ku mugongo nga nswa ne basaba ab'ekitongole ki National Forest Authority babakkirize bataase yiika 12 ez'ekibira Luwamunda ezaali zisigaddewo era ne bakkirizibwa gattako okusimba emiti ku ttaka lya gavumenti nakyo ne kibaweebwa bano bagamba ensonga y'okukuuma obutonde bw'ensi nkulu nnyo esaana okukwatibwa kyenkana ng'akalira k'omwana era baasalawo bafuuke ekyokulabirako nga bassaawo emmererezi mwe bajjanga endokwa zibaagabiranga n'abantu abalala nabo ne bongera n'okusimba mu bibanja byabwe
14: ne tugamba tukoze tutya tunatuuka ku mutendera gw'abali abamezesa endokwa zino ababadde bazituwa oba okuzigula tuzeewo kubanga mu budde obaali batuwadde ekitaya 10 ze yiika 2.5 mu kusooka ezechi bila NFH kozechi nilandi tumazo jifuna ni yoku jisimba mwe miti banafu abatu yamba kutuwa butibwali tebu simba kuna ektaya ziwela satu
18: ngatumezese miti ejo nebajire nebaleta aba nebava abantu ebimu bitundu ebyenja ulo nebaje netubawe miti ejo nebane bagya nebazawo butonde bwensi amasomero etugawe miti nekagya negasimba etuwe bibine ebyenja ulo ngo kigendera kyakuzawo butonde bwansi
16: kale bwe tuba tuganyudwa mu kito jeta simba katubeko nafe jetuteekawo wali bawo abaliganyulwamu ngate nabo sibe bakola ki sibe bajisimba tiche igwali omulamu omukuru ngatukwataganye nani mu neyo jetuwa kula ni National Forest Authority ngo muti
13: mubigambo byabwe abegatia mchibina chimbazi Farmers Association bagala government yebongere itaka kumange ndokuwa ezemiti bachi alina mpiti rivunyo na yao kuzisimba wewachi aliawa funda nze matini ya mae kuchigongo kura radio Simba
0: edda chikakati zuweze 17 ziise kusawe mweyo kumaja

0: Ziweze nyeza kalasama yanzi mpaoda chika ya iseko. Mwasuze mtiano banafa watu uliriza. Agwa wude uno kusedume lubogola simba gali mbujuvu. Nze Richard Sentai. Aba kugumu songa za utonde wensinga bali wamuna bali miabe mitimu district ye MPJ. Baga ambanti watekido kubawe chikole woku vamba kulembeze. Ebibira ebisera bya byo mu maso n'emitigi nansa wangwa kuiba bya kubeera bitangaavu bano bagamba nti watali ekyo ebintu bino byolekedde okufuuka olufumo ekintu ekyobulabe eri eggwanga naddala mu bulamu bw'abantu kati iba n'ebigambo bino babyogedde bawaya muno omusasi waffe Martin Amayo ku kigongo badde bamunyumiza ku kibira kyabwe ekyali kiweza yike 15 yonno kyayitibwanga lwa munda nga kigambibwa okuba nga kyasaanyizibwawo abatamanya ngamba bagamba nti kiviide kakati abaga katagambika ungeri yemu kati abatuuze bano bawanjagide government abaagala ebongere ettaka basobola okusimba emiti n'ebibira ebiwerako
1: bw'owulira emboozi ezifubutuka mu batuuze ab'okukyalo Mbazzi abeegatira mu kibiina ky'Mbazzi Farmers Association otegeerera ddala nti okukuuma obutonde bw'ensi gatako okusimba emiti n'okukuuma ebibira nsonga nkulu nnyo ezandibadde zettanirwa buli muntu awatali kutaliza myaka newankubadde ekikula ky'omuntu
2: nga mulimu n'omuti nalawa kumutinga bagusalamu mukaga bili emiti runana muti
1: abatuuze ab'okukyalo Mbazzi nadala abatuuludde mu myaka bwe batandika okunyumya ku kibira lwa munda ekyali kiweza yiike 15 n'enjuba esobola okugwa olw'obulungi bw'ekibira kino ne bekyatuusanga eri abantu abawangalira mu bitundu omuli Mawokota Mpigi Mityana gatako n'ebitundu ebirala ebiriraanyeewo kubanga ekibira kino kyakolanga enkuba abalimi ne balima era ng'enkuba eno yajjiranga mu biseera ebituufu ne sizoni zaabwe nazo zitambulira ddala obulungi ekintu ekyayongera ku makungula gaabwe
3: nze Kibalama George William ekibira kino lwa munda kibira kyesimbawo bwesimbi tekiba kisimba busimbi bajjajjaffe mwe bajjanga emiti ejazimbanga ennyumba bakitaffe mwe bazaalirwa mwe bajjanga eddagala eryabeezangawo obulamu bwabwe embogo kwatuulira wantu tulina n'ekitundu kye bayita ekibogo nga kyava ku mbogo ezaawangaliranga muno
2: kubanga mwalinga mwene ensolo nga bw'oba togikyokozezza ng'engo ng'ekuyitako bulungi nga mulimu n'omuti nalaba ku muti nga bagusalamu mukaaga bbiri emiti runaana omuti ogu
4: lunaana
2: omuti ogu twadduka mu biseera bino ebyentalo gya kinaana ne tugwebakamu
4: nga gulinga nyumba
2: nga gulina emiti gino gyakulanga kye bayita empajjanga lulimi lwa miti nga muyinza okusangamu abantu nga kinaana lwa munda yali kyali kibira kubanga ekibira okukisanga nga ekitaya lwa 15
1: ebizibu nga bwe biteetimba kyenyi ekibira lwa munda kyatandika okusaanyizibwawo mu myaka gy'ekyenda naddala batamanya ngamba okusaanyizibwawo kw'ekibira kino kyavaako ebizibu bingi omwali ekyeya

0: Na pereketia enzizi nezikalira ngabino nebilala byavaka enjalani ya muwadde akatebe nadala mu bitundu byabwe
1: kyainamu abantu aba abavanga mu bitundu ebyenjawulo nga sife naye abenje abavanga mu bitundu ebyenjawulo ne beegumbulira okutemanga amanda muno naate baali nga tebagambwako nga balinayo waggulu baabaavu ne batwalanga amanda nga bwebasoma bwebakola amanda bwebatwala e Kampala bwebakola amanda bwebatwala e Kampala bayokya n'ebiseera ebyo ne Kabajjo naye n'akola kino wabaawo okutema enku eza Kabajjo kati mu kukola Kabajjo n'amanda n'ebisiki emiti abantu bagenda nga bakendeeza emiti kati abo abatuuze abamu bagenda okulaba nga bali balyanga ssente ate nga si baakuno si batuuze bantu bavudde wala si batuuze ba kati n'abatuuze ne bagenda nga bayingira eki ekibira mpola mpola kati mu kuyingira ekibira ndozera waliwo obunafu bw'abakulembeza abaali
2: kati awo ne batusinza amaanyi ife abakadde bo ne batandika okwekolera nga bebaagala twagenda okulaba nga ekibira kisaanawo
3: nabano bagatwiri katusabe ekigendererwa kyabaatema ekibira byali byanfuna kubanga ebitundu byaffe bino nga bw'obiraba kuva dda bibira emmwanyi zaaliwo abatonotono baali balina emmwanyi abamu tebaali tebalina kati amaanyi g'omuntu nga ge gamukiikirira n'agenda okutemana
0: bano batubuulidde nti baalaba guli gutyo ne bazambalira ku mugongo nga nswa ne basaba ab'ekitongole ki National Forest Authority babakkirize bataase yiika 12 ez'ekibira lwamunda ezaali zisigaddewo era ne bakkirizibwa gattako okusimba emiti ku ttaka lya gavumenti nakyo ne kibaweebwa bano bagamba ensonga y'okukuuma obutonde bw'ensi nkulu nnyo esaana okukwatibwa kyenkana ng'akalira k'omwana era baasalawo bafuuke ekyokulabirako nga bassaawo emmererezi bwe bajjanga endokwa zebaagabiranga n'abantu abalala nabo ne bongera n'okusimba mu bibanja byabwe
4: ne tugamba tukoze tutya tunatuuka ku mutendera gw'abali abamezesa endokwa zino ababadde bazituwa oba okuzigula tuzeewo kubanga mu budde obaali batuwadde ektaya 10 zeyiika 25 mu kusooka ez'ekibira NFH kikoze eki landi tumaze ogifuna naye okugisimbamu emiti bannaffe abaatuyambako okutuwa obuti bwali tebusimbako na ektaya ziwera 3
5: nga tumezesa emiti egyo ne bagire ne baleeta ne bava abantu mu bitundu ebyenjawulo ne bajja ne tubawa emiti egyo ne bano ne bagenda ne bazaawo obutonde bw'ensi amasomero ne tugawa emiti ne gagenda ne gasimba ne tuwa ebibiina ebyenjawulo ng'ekigendererwa kyakuzzaawo obutonde bw'ensi
1: kale bwe tuba tuganyuddwa mu kito gye tutaasimba katubeeko naffe gye tuteekawo walibaawo abaliganyulwamu ng'ate nabo si be baakola ki si be baagisimba nti kyegwali omulamu omukulu nga tukwataganye naani mu ndagaano eyo gye twakola ne National Forest Authority ng'omuti
0: mu bigambo byabwe abeegatira mu kibiina Kimbazzi Farmers Association baagala gavumenti ebongere ettaka kubanga endokwa ez'emiti bakyalina mpitirivu nnyo naye aw'okuzisimba we wakyali awafunda nze Matini Amaye ku Kigongo ku lwa Radio Simba.
6: Ebyo nga tubitadde ku bbali waliwo babuloka b'ettaka bagambibwa okwekobaana n'abamu ku bakulembeze ne batandika okutunda ettaka ly'Obwakabaka okutudde ekereziya eya Kayini kw'ossa n'essomero lya St. Kizito Kayini RC Primary School erisangibwa mu ggombolola y'e Kasawo mu disitulikiti ey'e Mukono. Sabiiti ewedde omubaka mu Paalamenti wa kawunti ya Nakifuma Kiwanuka Sulaimani yayanja ensonga eno mu Paalamenti ku bantu abaalumba ku ttaka lino bwe batyo ne batulugunya abaana b'essomero ery'ekereziya be baasanga mu bibiina ngaatako n'okussaawo emmere yonna ku ttaka lino nga yali ayagala mu bunnambiro minisitule ey'ebyettaka eyingire mu nsonga eno kakati bano bawaayiriziddwa okukuba olukungaana ku kyalo kino okuwulira enjuyi zombiriri okuli ekereziya n'omusajja eyategerekesinga Okero agambibwa okugula ebibanja ku ttaka lino ngaatako n'abatuuze bagamba nti be baamuguza Reverend Father Anthony Kizito mwana mukulu ow'e Kabimbiri ye bw'aweereddwa omukisa okubaako byannyonnyola anyonyodde engeri ekereziya eno gye yafunamu ekibanja kino ekiwezaako obugazi bwayika 11.
7: Natwala obudde okuyita mu fayiro eyo kwe kusangamu ebbaluwa eyali eraga nti Obwakabaka bwawa ekereziya ekibanja kino nga kiri ku bugazi bwa eka 11. Ekibanja ekyo bagenda okukiwa ekereziya ng'ekereziya erinawo ekyapa eky'1926 nga kiri mu mannya aga Church of the Mill Hill Fathers kw'abaminsani abazungu be baasooka era ekifo kino Kayini kyekimu ku bifo aba Mill Hill gye baasooka okukoleramu kati kereziya neebanga yalwawokko mu kuprosesinga okulaba ng'enfuna ekyapa n'esigala ng'eri ku ttaka ly'Obwakabaka ngeye ekibanja nkola y'ekereziya ekereziya egenda eyaniriza abantu ab'enjawulo okukolerako ku kibanja kyayo oba ku ttaka lyayo. Abamu baasabanga mu buwandiike, kiseera kyatuuka abamu ebbanga lye bakoleddeko lyekulungudde baba ku kibanja kya kyakiki ne bagenda mu mirembe. Kiseera kyatuuka bano abaavaako edda n'abakyaliko nga bafunye ababawa amaanyi.
6: Reverend Father ono kyokka bino byonna ebigenda mu maaso abitadde ku kabinja akababbi ab'ettaka abagenda mu maaso n'okuyigganya ettaka ly'abantu era ng'abalumiriza okubeera emabega w'ebikolwa bino n'agamba nti beeyambisa omutongole owa Kabaka Julova Christopher Ssaabagabo Kawere Magidi, ssentebe wa LC ey'okusatu eneggombolola y'e Kasawo ye Ssentongo Mukasa Rajabu atako n'abalala nga bw'abamenye.
7: Ng'ababawa amaanyi kuliko ssentebe wa LC1, kuliko ssentebe wa LC2, kuliko ssentebe wa LC3, kuliko Ssaabagabo Kawere Magidi, kuliko omutongole Julova Christopher n'abantu ab'enjawulo abazze babawa amaanyi. Bano ng'emabega waabwe waliyo babuloka b'amataka abo bo bezira kulaba wali ttaka omuzembeezaamu era oyinza okwekanga nga gye batudde balinamu ne bassentebe baabwe. Empanga gye mmaze ku enkiiko ntono nnyo, ssentebe wa LC3 zaatuuza nga ziyamba kitundu. Enkiiko ezisinga atuuza bakulu bali. Tukoze tutya? Ttaka ki eririwo? Tutawaani?
6: Kakati yo mubaka akiikirira Nakifuma County mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Kiwanuka wa Sulaiman kwe kusaba bonabona abaweereddwa obuvunaanyizibwa obw'okugonjoola endooliito zino okukola buli ekisoboka naye buli kye bakola bafube okulaba ng'obwenkanya bubeerawo eri enjuyi zombiriri.
8: Aje mwodeke mabega onafuna kwemulugunya akufa mukerezia zegomba ka parliament chankwatako olwensonga esomero lyolaba mulimu abayizi ina n'abayizi abapisi bali bagenda okukola ebibuuzo naye buli baba awo butakkaanya mu kituli kino ng'essomero lyo liba era ensonga eyo nagitwala ku fulo ya parliament n'enjajayo era ensonga anayekwatibwako parliament kola mulimu gwayo era tumanyi tetujafuna obwenkanya tetulinde saidi ya ka ekereziya tetulinde ku saidi ya mukulu okero y'omu ku baagula ebibanja n'abamu ku basitting tenants abali ku bibanja. So tulowooza nti kuli tutambude ddungi era tusaba Katonda embeera eno yonna yonna yonna newakubadde nga mulimu obutakkaanya bungi zisaba igwe bulungi libe kubawo okuyiwa musaayi ate n'essomero lino linefuna kutaataaganyizibwa abayizi baffe batule bulungi ebibuuzo.
6: Ate yakulira ebyokulonda mu disitulikiti ey'e Luweero Lwankasi Kikyonjo agamba nti ye olunaku olw'ejjeero olwasookedde ddala olw'okwewandiisa okwabo abaagala okuvuganya ku ntebe nayobwa ssentebe w'ebyalo kwatambudde bulungi kyokka abo abagamba nti amannya gaabwe gayinza okuba nga mwaligyesa tegaliimu basaanidde okwekebejja naye n'abagamba nti tebalina kutya kubanga mpaawo omuntu yenna yina agenda kulekebwa bbali kasita aba nga agwanidde.
9: Erinnya nze Damba Rogers.
10: Eyaze kubeera nominated wa n'abantu be era baba mu kitabo babasooka banoonya mu katabo ate sinawuli ayagambye nti aze kusunsulwamu n'asanga nga mu katabo taliimu.
6: Kakati munafe yatambuddeko mu bitundu ebitali bimu neyetegereza embeera nga bw'eri era bwe yatuuse mu muluka ogw'e Musaale mu ggombolola ye Katikamu n'asangayo abamu ku abo abeesowoddeyo okulaba ng'entebe ey'owa LC ebadda mu ttaano.
9: Erinnya nze Damba Rogers eyeegwanyiza entebe y'obwerosi wano ku Gembe Village. Nze nesimbyewo ng'era ndi independent ku kyalo ekyo nazudde nga ekyalo kyaffe waliwo ebintu ebitatambula bulungi era nga tebitambulangako. Ebyalo byonna ebituliraanye byo biyina amasannyalaze naye awo waffe wo tewali. Amakubo mabi, tewabangawo kkubo pya litemebwa ate ng'abantu baffe beeyongedde beetaaga amakubo ago.
11: Erinnya Lule John Ssemwanga nga nze kwesimbawo kuddawo chairman w'ekyalo Olumundi ekiri mu Musaale Katikamu. Kusinziira ku nkulaakulana gye tutambudde nayo n'abantu baffe ddala okubeera n'amakubo amalungi, amazzi, ebyokwerinda, nkulaakulana eyo twetaaga egende mu maaso. Tugenda kuteekawo ensawo yaffe eya Sako ey'ekyalo nga bwe nze mbasuubiza.
12: Erinnya Nadumba Noho nga leero nsunsuddwa wano e Katikamu okwesimbawo okwerosi wano ye Kaswa. Ndi mmalirivu nnokolera abatuuze kubanga abatuuze babadde bali awo bakandalidde, tetulina matundubaali, tetulina tenti, tetuyina amasowaani, tetuyina masefuliya. Naye nze ndi mumalirivu byonna byonna okubikola.
11: Erinnya Lule John Ssemwanga nga nze kwesimbawo kuddawo chairman w'ekyalo Olumundi ekiri mu Musaale Katikamu. Kusinziira ku nkulaakulana gye tutambudde nayo n'abantu baffe naddala okubeera n'amakubo amalungi, amazzi, ebyokwerinda, nkulaakulana eyo twetaaga egende mu maaso era nga abantu bange mbasuubiza nti sanja kino bwe munneesiga tugenda kulaba nga tuleeta ate amazzi ag'omudumu. Tugenda kuteekawo ensawo yaffe eya Sako ey'ekyalo nga bwe nze mbasuubiza. Ekirala ekisinga obukulu kwe kuba nti twagala tube nga tutambulira wamu.
6: Bwa batuuze ku kyalo kisootwa mu ggombolola ye Gayaza mu district ye Kyankwanzi bawuniikiridde bwe basanze omuntu atanategeereka nga yattiddwa ku luguudo era n'asuulibwa ku luguudo. Omuntu ono yabadde mukyala ng'ateeberezebwa okuwera mu myaka 20 egy'obukulu. Poliisi yategeezezza nti omulambo gw'omuntu ono gwazuuliddwa abantu ababadde bagenda ku mirimu gyabwe bwe kutegeeza ku ssentebe ow'ekyalo ekyo Charles Ssempijja nti nno omulambo guno gwabadde guzingiddwa mu masuuka ameeru. Poliisi egasseeko nti ssentebe ono naye yasazeewo ensonga okugyongerayo n'agitwala ku poliisi positi ey'eggombolola ye Gayaza naye wabula ng'akolaganira wamu n'ab'ebyokwerinda ebyaddiridde byebino ebikakasibwa yogerera poliisi mu bendobendo ery'ewamala yelameka Kigozi.
13: Statements zaawandiikiddwa okuva ku bantu ab'enjawulo ababadde balabyeko era oluvannyuma omubiri gw'omugenzi ono gwatwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro Entwetwe okwongera okuba nga gwekebejjibwa. Mu kiseera kino omuntu ono tannamanyibwa kuba teyabaddeko na kintu kyonna kimwogerako. Era tusaba abantu baffe mu Ntwetwe, mu Kyankwanzi, mu Gayaza ne Kiboga abayinza okubaako ne kye bamanyi ku muntu ono kuba ebifaananyi bye byayitinganye ku mitimbagano egy'enjawulo gino egy'emikutu gyaffe gimugattabantu olunaku lwajjo. Kale n'olw'ensonga eyo tusaba abantu abalina kye bamanyi ku muntu ono baveeyo batuukire police station yaffe ey'Kyankwanzi okwongera okubanga bagiyambako mu kaweefube gwe yabakanye nayo okunoonyereza kuzuula omuntu ono yaani n'ekyamuviiriddeko okufa.
6: Eddakiika ziri 14 ziyise ku ssaawa 4 za kalasamayanzi.
14: Abuge gabadde amawulire ku Radio Simba.
15: Eno ye ssaawa y'endala
16: kulubaggola.

0: Nkaga musatu, ansatu musatu, ana musatu, kuruwa gola simba, kade kacha na kunja kudanga mbebaza.
1: Chanaku, chanaku teba paluwa. Wabula,
2: masima angeo kile. Somero, jidene vya tago binji. Ere somero, libali ya taga mnyuanyu walio wa bank. Atekero lugendo runo. Kakube kuzimba bibina, kugazi ya somero, kugula basi ya somero, ova kubera ona nsimbi ezitambuze mirimu. KCB Bank Uganda, ekuo weyam. Okukuyambo kuze somero rio. Nengole ya KCB Bank Uganda, etekedwa tekedwa kuyamba. Eya School Bridge Financing, esomero lisobolo kufuna unsecured loan. Okutukira dala kubukadde bitano, okusoboze soditambuza, okuligazia, wamune asset financing, awatalia kuwa kumukono, chari detabidia kesi birero, obakuwa kunoti munana noti noti, asatu muemu, kuminanya, kuminemu, KCB Bank Uganda, for people, for better.
3: Muli mutya bantu bange ndi musanyufu okuba wano n'olwaleero okugabanako nammwe obubaka buno obukulu. Uganda ekwasizza maanyi ensonga y'Ebola newankubadde nga guli gutyo tetulina kweraliikirira kubanga nga bulijjo minisitule y'ebyobulamu obulwadde bw'Ebola ebulinnye ku nfeete. Mulina okukimanya nti oba n'omusujja, okulumwa omutwe, obunafu mu mubiri, kulumizibwa mu nnyingo, okutanaka oba okusesema oba n'embiro kitegeeza okuba n'Ebola oba obulwadde obulala obw'obulabe.
4: Kino nga kitiisa bannange kaakati kiki kitulina okukola?
3: Bw'oba ggwe oba omuntu omulala n'afuna obubonero buno, ddukira ku ddwaliro oba wajjanjabirwa awali okumpi kwe tufuna obujjanjabi. Okufuna obujjanjabi amangu kikwanguyiza ku kuwona kwo wamu n'okutaasa obulamu bw'abantu bo ssaako n'ekitundu gy'obeera. Jjukira Ebola, omusujja, siriimu n'endwadde endala. Obubaka buno bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu.
5: Omulimi, East African Seeds Uganda Limited, kati yaitibwa Silver Seeds Uganda Limited, ekulete de kasoli okuve Kenya, hodari, neka H500-43A, unonga omerera nyo, azitoa, avamu akaunga kaoma, nga kulira mieze satu, atenga gumino musana, gabuli eka, evamu akatiwe nsawa satu, na makumia satu mwetano, nisigo ya kasoli ke H500, ne hodari, jisanga walisho praite Kampala, ne kuofisi za fe Kawempe, kunya kuchambuka Kawempe Muslim, ne maduka gatune sigo nedagala, okweto olola Uganda yona wakuwa kunoti msambu noti tano atano musatu asatu mbili chenda mukaga owa noti msambu noti nya hadhiri mbili asatu musatu noti satu.
6: Ama ulire mubufunze gagano ku Radio Simba
2: ndaga kutusi wako Stanbic Bank. Buli lugendo lutandika n'okusenvula, buli kirooto kyeyongera amaanyi naddala nga tutambulira wamu.
7: Ziweze eddakiika bbiri ze ziyise ku ssaawa omukaaga ez'omutundu. Musibe mutyano bannaffe abatuwuliriza. Ag'obudde buno ku Sseddume Lubogola Simba gali mu bufunze. Nze Richard Sentai. Waliwo alipoota efulumiziddwa olwanirizi b'eddembe ly'obuntu oba Human Rights Watch. Lipoota eno ng'eraga nti eggye ly'eggwanga Uganda ligenda maaso n'okuba nga ligomba obwala mu abo abatakkiriza mu gavumenti era ne bakuumibwa mu bifo eyo nga tebimanyikiddwa, gataako n'okukozesa ebiwubirirwa ebyekuusa ku by'obufuzi okubasirisa. Kakati bano bagamba nti okuviira ddala mu masekkati ag'omwezi ogw'omukaaga omwaka guno, ebitongole ebyo ebyokwerinda bizze nga mu bumenyi bw'amateeka bikwata abantu bano ne bibakuumira mu bifo ebitamanyikiddwa. Era abantu bataano banonno nga bagambibwa okuba nti tebakkiriza mu gavumenti eya Yoweri Kaguta Museveni be bakagombebwamu obwala, nga abantu bano bwe bagombebwamu obwala ne bateekebwa mu bifo oluusi ebibeera bitamanyikiddwa. Akati ate waliwo abadde aluubirira okufuuka ssentebe ow'ekyalo ekimu, ono n'asiritusse yebigweredde nga nyusa obulamu bw'ensi eno mangu ddala nga kyajjamalirize okusunsulwa. Okusinziira ku Rogers Tayitika, mwogezi wa poliisi mu kitundu ekya Elgon, agambye nti omugenzi ye Tibirondwa Ismail wa myaka 49 egy'obukulu, ono ng'abadde yeesimbyewo ku kyalo ekiyitibwa Lwakaka ku Museere ya Lwakaka mu Mbale Industrial City Division. Ssentebe w'olukiiko olw'abaliko obulemu mu disitulikiti ey'e Kayunga, Paulo Kalamajja, alaze okutya olw'ensimbi gavumenti ze yawa abaliko obulemu okufuna zi pulojekita ze bakola olw'okusoomoozebwa kwe basanga nga baziguzeemu ebisolo balunde muli ente, embuzi, omuuna, endiga. Olw'ebisolo bino okubbibwa, gattako n'okubulwa eddagala lye bayinza okweyambisa okubifuuyira. Ate waliwo abakadde babiri nga bafumbo okuli muzeeyi Ouma Mateka ono wa myaka 83 egy'obukulu, gattako ne mukyala we Joyce Ajambo wa myaka 74 egy'obukulu, bano nga batuuze ku kyalo Kamuli A.

0: ne badukira dalamu masomero ate ne bayingirira obwavu. Kino kituukidde mu kiseera nga district ya Apache ng'eyogerwako nti abawala 28 ku buli 10 abali wakati w'emyaka 15 ne 19 egy'obukulu balina abaana, nga kino kigeraageranya n'omuwendo ogw'eggwanga lyonna ogw'ebitundu 2.5 ku buli 10. Abakugumbya obulamu bagamba nti abaana ab'emyaka emito w'egityo be bamu ku basinga kati okuwandagala ng'amalanga g'eggaali nga bava mu masomero, n'abalala ne bafumbirwa nga tebanneetuuka, abandi ne bafuna ebizibu ebibaleetera obwavu. Newankubadde nga guli gutyo, bagamba nti wandibaddewo ekikolebwa abaana bano ne baddayo ne basoma. Martin Elok, omukulu w'essomero lya Arocha CD Secondary School, agamba nti ne mu ssomero lyabwe abayizi mwe bali abagenze bava mu masomero naye nga teri ayamba. Christine Adong, omukulu w'essomero lya St. Francis Girls Secondary School, agamba nti ensonga ezikwatagana okuwagira abaana bano badde mu masomero zikyali nkulu nnyo. Abavunaanyizibwa ku byenjigiriza kwe kusaba abakulembeze mu bitundu, abakulembeze b'enzikiriza n'ebitongole eby'obwannakyewa bisitukiremu okuyamba abaana ab'obuwala bano. Omukutu ogwa YouTube ogumu kweja emigattabantu gutandise okutunuulirwa nti guyambako nnyo naddala bali myaka egy'ekitiini okutunuulira vidiyo mwaka ku mwaka, naye nga vidiyo zino ziwaana endyeteri nnungi ereetedde abantu bangi okufuna obuzibu n'abalala ne bafa. Aba Center for Countering Digital Hate bagamba nti bagenze beetegereza ne balaba ng'abamu endya yaabwe egenze ekyuka okusinziira ku ebyo bye balaba ku mikutu gino, era ebimu nga bya bulabe kubanga tewabaawo kusosola biki abantu bye baba balya biki bye baba bagula. Google, kampuni nannyini mukutu ogwa YouTube, egamba nti nayo esitukiddemu mu bwangu ddala era yeetegereze engeri amawulire agakwata ku byendya ne gagenda gasaasaanyizibwamu. Ofcom, ekimu ku bitongole ebitunuulira emikutu emigattabantu, kitunuulira omukutu ogwa YouTube ne TikTok nti giyinza okuba nga tegikoze kinene nnyo kuyamba abavubuka ku biki ebiyinza okuyamba obulamu bwabwe ne butagwa mu katyabaga. Abakugu mu kutunuulira ensonga zino mu by'obulamu bagamba nti emikutu egyo giyitako ebintu bingi ebiriibwa abantu ebimu nga si bya bulamu n'akatono eri obulamu bw'abantu.
1: Ago ge gabadde amawulire g'ebyobulamu ku Radio Simba.
2: Eddakiika ziweze 11 ziyise ku ssaawa 6 ez'omutuntu.
3: Ago ge gabadde amawulire ku Radio Simba.
4: Eno ye ssaawa y'endala
5: ku lubogola.

0: Just do this.
1: Eno Yassim!
2: News. Kuri wa mu amauri ni wegaba. Kuna agesi kaku sa weno.

0: kooti enkulu nekitegeeza nti omulamuzi wa kooti entwe Makindye Sarah Basemera akomye okubeera mu mitambe gy'omusango guno era nga kaakati Lukwago ono agenda kukuumirwa ku alimanda okutuusa lw'anaayitibwa kooti enkulu omusango gwe ogutandika akati ate ku ludda olwa Dr. Kizza Besigye ng'atakone munywanyi we Hajobeli Lutale bw'omusango gwabwe ogwekuusa ku kulya mu nsi ya Bulukwe ennaku z'omwezi zaateekeddwawo ennaku z'omwezi ez'okubanga gukolebwako zaateekeddwawo nga zigenda kubeera 29 omwezi guno gwe tulimu ogw'omusanvu wali mu kooti enkulu. Ate yo alipoota empya efulumiziddwa abalondoozi b'eddembe ly'obuntu aba Human Rights Watch eraze nga bannamagye bwe basusse okozesa obukambwe obungi ennyo era obususse okukwata nga bawakanya gavumenti eri mu buyinza nga n'oba bakuumira mu bifo ebitamanyikiddwako nga tako n'okukozesa ensonga ezeekuusa ku by'obufuzi okubasirisa. Aba Human Rights Watch bagambye nti okuva mu makati ag'omwezi ogw'omukaaga omwaka guno ebitongole by'ebyokwerinda bigalidde mu bumenyi bw'amateeka abantu 5 abatakkiriza mu mukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ng'atako n'omuduumizi ow'amagye General Muhoozi Kainerugaba. Aba Human Rights Watch be bamu era banenya amagye okulumba kampani ey'ebyamawulire eya Nation Media Group emikutu gyayo gituuke n'okugiwa ku mpewo olw'engeri gy'egizze gyogera ng'atako n'okuwandika ku mukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Bano era boogedde ne ku kyaba ebyokwerinda okukola obulumbaganyi ku maka agasalonga Erias Lukwago ya Irodi Meyo wa Kampala ennaku z'omwezi zaali 15 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno bwe batyo ne bamukwata okumutwala mu kifo ekitaategeerekeka eyo nno nga bamukuumirayo okumala ennaku zaali eyo 2 oluvannyuma ne bamuteeka ku poliisi yogayoga gye byaggwira nga atwaliddwa mu kkooti n'aggulwako omusango gw'okusirikira amawulire ag'okulya mu nsi ye Olukwe ng'omusango guno ogwogerwako gwetoweera ku ogwo oguvunaanibwa Dr. Kizza Besigye ne munne Hajobeli Lutale kakati abantu bano abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu bagamba nti Lukwago we yakwatirwa yali ateekateeka kutwalira muduumizi w'amagye ebiwandiiko ebyava mu kkooti nga bimulagira okubaako ngeri gyeyewozaako. Alipoota eno era eyongedde n'eyogera ne ku bubaka obw'okumutimbagano obugambibwa okuba nti buteekebwayo omuduumizi w'amagye General Muhoozi Kainerugaba naddala obwo obwalabika omuntu ono akkiriza kyere nga bw'amanyi ku mayitire agasalonga Erias Lukwago era oluvannyuma n'ekifaananyi ekigambibwa okubeera ekya Lukwago nekifulumizibwa ng'asibiddwa akantuntunu kati ab'enju ya Lukwago boobazze bagamba nti omuntu waabwe ono yakubibwa ebitagambika ng'ali mu mikono egy'amagye. Alipoota eno kwe kugenda maaso n'eyogera ne ku kubuzibwawo okweyali minisita ow'obwenkanya gatako ne ssemateeka era munnamateeka munnansi w'eggwanga erya Kenya Martha Wangari Karua ono nno nga yagaanibwa okuyingira boogedde ku kuzzibwayo okwa Martha Karua ng'ono nno munnamateeka bwe yali nga azze wano mu ggwanga Uganda ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'omukaaga ng'azze okugoberera omusango gwa Ssaalongo Erias Lukwago. Kati alipoota y'emu egamba nti waaliwo n'okukwatibwa okw'omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu Kayingo Miriam Matembe nono naye agambibwa okuggalirwa okumala ennaku 2 nga tannaba kutwalibwa mu kkooti yaggulirwako omusango gw'okukuma mu bantu omuliro ng'omusango guno abantu bano bagambye nti gavumenti ezze gweyambisa nnyo ku bantu abagivuganya. Kati bano bagamba nti ssemateeka ow'eggwanga n'etteeka erifuga ery'eggwanga erya UPDF tebikkiriza magye kukwata abantu ba bulijjo kwe kwongerako nti ebyo byonna ebyakolebwa nga byetoloolera ku mbeera eyo gye buvuddeko byakolebwa weeru w'amateeka bwe batyo basabye gavumenti eyeddeko ku bikolwa ebyokkola ng'obulumbaganyi ku bitongole ebyamawulire ebyetengeredde ebiina ebyobwannakyewa kw'oteeka n'abo abagiwakanya. Baagala gavumenti ekolenga okunoonyereza era evunaane abo bonna abeera beenyigidde mu kutyoboola eddembe ly'obuntu ng'amateeka bwe galambika. Wabula alipoota y'abantu bano weefulumidde nga mpaawo ba buyinza bonna mu ggwanga abaavuddeyo okubaako kye bajyogerako. Waliwo abakadde 2 nga bafumbo okuli Muzeeyi Ouma Mateka ono wa myaka 83 egy'obukulu ne mukyala we Joyce Ajambo wa myaka 74 egy'obukulu bombi nga batuuze ku kyalo Kamuli A kisangibwa mu muluka ogw'Essunga mu Nyenga Division mu munisipaali ey'Enjeru mu disitulikiti ey'Ebuyokwe nga basula ku bunkenke oluvannyuma lwa Manerenda amanyiddwa nga Abdallah Matovu ono nno nga kigambibwa okuba nti yeekobana ne ssentebe ow'ekyalo ekya Kamuli A ono nga ye Faluku Mukama okwagala okubatwalako ekibanja kyabwe nga kiweza yika 4 kwe bazze babeera era nga baluddeko ebbanga ddene nga bagamba nti Muzeeyi Mateka ono mbu ekibanja kino yakitunda. Alirenge Johnson Smart ye musasi waffe ebuyokwe.
1: Okusinzira ku mukyala Joyce Ojambo Mateeka agamba nti bekubira enduulu mu yafeesi ya myuka omubaka wa gavumenti atwala Njeru Municipality Richard Kakwezi Kulisi okulaba nga bafuna obuyambi oluvannyuma lw'omuwozi w'ensimbi Abdalla Matovu okwekubaana ne bazzukulu be ne bajingirira ebiwandiiko ne ssentebe w'ekyalo Kamuli E. Faruku Mukama ebyokwewola ensimbi ne bakola endagaano ez'okugula ezizuka mu 9 ku bukadde bw'ensimbi 3. Mukyala Joyce Mateeka zaagamba nti zino tazikwatangako saako n'okussa ekinkumu ku ndagaano ezo.
2: Era nze nalabirawo nali neebase n'okwebaka omwo nga neebase. Ne mpulira abantu emmotoka ng'epaakinga awo ng'abasibe bavaamu ne nannyini kugunja Musisi Matovu nga baleeta abasibe nga batandika okusima emmwanyi nga bayikula basaawa ebitooke buli kimu ekyali omwo kyonna. Nze n'engwa omwo ne nzirika era singa tebaali baana bange ba simanyi. Kakati ndi wano ndi kubonaabona bonyi bonyi sirina kyendya sirina sukaali obumwanyi bwe nali nzijamu sukaali sikyalina ndyawo bwentyo. Etuyambe etuwe obukuumi kubanga batutiisatiisa wano tuveewo tukole ki ekibanja baakigula byesimanyi.
1: Mukyala Joyce Mateeka nga n'amaziga gamuyitamu abulidde Lubogola Simba embeera gye bayitamu ensangi zino gyayogeddeko nti yakusoomooza oluvannyuma lwa Abdalla Matovu okuleeta abasibe ne basigula emmwanyi zaabwe n'olusuku olwali lugudde akaleka n'aluleka nga luli ku ttaka nga n'emmere endala okuli muwogo ne kasooli byonna byasaanyizibwawo nga kati okufuna ekyokulya balina kusaba ssaala. Bw'atyo kwe kuwanjagira Minisita Diana Mutasingwa n'abantu abazira kisa basobole okubayamba.
2: Omwana n'atugamba nti ava ku poliisi nti simanyi bamuwadde ebbaluwa ajje nayo tusayininge ekuuma wano. Ne tugamba lwaki totulinda obudde ne bukya ekiro kino? N'agamba nedda nze ngenda bankubira amasimu nzirayo ku ssomero. Ne gamba nti nedda wandirinze. Omwana n'agaana ne tugamba nti kale nga bwali omuzzukulu osanga yayogera bituufu n'atusayininze endagaano ezo n'atukulukunya gundi bwino ekkalaamu gye yali alina n'atugamba tuteekeko ekinkumu. Nagenda okuwulira ebweru nga pikipiki zikola ki zitambula zisimbula zigenda.
1: Jimmy Matovu nga ye yali ew'ebyokwerinda ku kyalo kino alomboze engeri ssentebe w'ekyalo kino Faruku Mukama gy'agenze nga ajonyesa abatuuze n'okubalisa akakanja ku bibanja byabwe ng'alina n'ekibanja ky'omukadde omu kye yatwala ekiweza yiika 7 nga kati abadde ayagala kutunda kibanja kya Muzeeyi Mateeka.
3: Kakati omukulu oyo era embeera ze zimu zezo yasooka natuna ekibanja kya mukadde wali eka nga 7 ne bakireka era n'avaawo n'adda ku kino eka z'ennya azimazeewo. Kakati embeera ezo tekamu amaanyi ssente bitalumiriddwa bakyawo kino kyola yagwa n'eyo nga byakola kuna atopi akula kula nyawa nzi chairman byakoze kuno bingi byazze nga anyigiriza abantu ku mataka gaabwe abatunda anyigiriza buli muntu yenna gawakoki azaakoza ku mivuyo mingi.
1: Arenge Johnson Smart lwa Lubogola Simba wano ku kyalo Kamuli A mu disitulikiti ey'e Buyukwe.
0: Yo banki eya KCB eyongedde okuggumiza obweyamu bwayo obw'okukwatirako bakasitoma baayo okutuukiriza ebirooto byabwe eby'okwezimbira ennyumba ez'amaka ag'ebirooto ebyo. Isaac Mukiibi yavunaanyizibwa ku byaloni ez'amayumba mu banka eno okwogera bino asinzidde Galuga eyo mu nsisinkano gye babaddemu ne kampani eya Pearl Marina Estates wano nno bakola gwa kuzimba mayumba okwongera okunyweza enkolagana yaabwe ey'okugasiza awamu bannayuganda.
4: Pearl Marina ne KCB tulina partnership nga partnership eno egezaako okulaba nti ebitongole bino ebibiri banka ne developer bakwatagana okulaba nti buli omu afuna engeri gya developing Uganda. Banka ewa solutions mu ngeri nga mortgages ate ba developer ba solutions nga bazimbira ba customer. So bank chekola egamba nti customer ataina sente yo chekola nti ejja kumu financing. Fe banka tuina obuweereza nti tusobola kuwa paka kikumi ku kikumi ezo kugula property. Naye obanga oyina kyo contributing osobola contributing oba toyina then tutunuira just cash flow ne tulaba engeri gye tusobola okusengeka mu loan okulaba nti osobola okwegulira ennyumba yo ey'ebirooto byo. Tuli basanyufu nyonti enkolagana eno yata

0: abaye ejo bamu abadde ko ku program ye jo Orion Bank sompia gwe na badde mbagamba mumu jukira gwe na mbagamba kejo yaze mchikomera cha fompangisa ompia yaze asimanyo bamu abadde ko abadde ko ejo na bagadu Mpangisa ngena wade banyumizo hae mupia ya ze kunyumba za fe. Mste mwaba deko. Owaye. Nkwe wabandeke nyo.
1: Nabandeko nyo shuwa mani. Saka suro wa chini zibamu nani kandima chine lukuli
0: kukuja. Nagambi enti ya jo.
1: Sivura kukusima tobo manya.
0: Oyo mpangisa ngena wade bagambo mpia. Mpangi soyo tabade tuwela likiri denga tuluhoza tagenda kubana muntu oba wabade kajo wabade ko tabade tuwela likiri denga tuluhozo oba ya zekana ye na sego ni banyabo nyinama uli da marunji simanyoba anga bawe kati Njina mauli la marunji Simanyo manga mawe kati Awaye Oli utia Omuntu we yamaze na jia Wali Neche mkoze sipapie Sipapie genda wonto wa mubuze ko Aha Yezi nye tuta akadeka Yadze wali. Awaye.
1: Ogambo de suwamani.
0: Nkola.
1: Mwesho na kate kovu njigo uri tisa.
0: Awaye ya mazena ja wali.
1: Suwa. Wajo gambie. Iteze na mungule. Chino gambia zene iteze na mchari.
0: Kati aga twaba nawe dela songa kulowoza nti obata ina na ye chaze we chiri we chiri kati neza sipapia chenkoza sipapia sitadde wo mululu sitsiri kwega masira ze muliro nefude corporate man nkwata motoka yange nevuga nengenda njagala kisoke chi njagala kisoke chibenga chinyina mwama dunga chigama niyono mupangi seyera gaye panka wawa kumbe chiri kumuyaye akuba bawe ndabale mera nyewa kakuta ina mulimbe mone kati mmoleseu taina mulimu bagende bakole semo bobi

0: yagala kufuna smartphone eyakabi empya? Jangu afuna essimu empya eya Tecno, Infinix oba Itero kuroni. Oteke ensimbi ntono nnyo ogifune mu ddakiika 15. Awabe ng'osasulangayo sente ezisoboka. Sasula loni eno bulungi okumala emyezi 3 ofuna omukisa okwewangula loni ya 3,500 mu cash. Genda watundibwa amasimu ga Mogo wonna oba kube ku noti 2 noti noti 4 noti 5 8 noti noti. Mogo, smartphones made simple.
1: Jemele kumuami, na hene ene nimiro ya feyaka soli jetuali mechikerezi, yonna ya chidagala, hata enge jude misoli, nge chalocho na chijoge dako.
2: Checho chenyini, bazoka, ekuwe misoli jikubisamu emirundi ebiri, obe nkube etonye, obo musana guwase, muma kungula, tuja kutuwa alebikola, tubiri senteza fe, tufunemu amata.
1: Jine misoli ja bazoka, minene nyo, atenga nensa ulinzi tonyo, efulu miaka wunga kasingo obulunji, atenga kawomu.
2: Sizo nieno nange, nienda kusimba bazoka.
3: Okufuna makungula gamai. Simba nsigo ya kasuli ya bazooka, esinga ya amanyi, eliaba lime wa kukutivu. Ngakati sangi wa maduka kibiyo bulimi, age sigika, aga kulio kumpi.
4: Katuwa njuri lobuunga wa Sprim, obukira obulala okuwoma, atenga bulungi eryo mbiri gwo, olw'okuwa bulimu vitamin, ne minerals. Busangibwa mu supermarkets ne maduka gonna mu ggwanga. Obuunga wa Sprim bukolebwa Mandela Mirrors, abasangibwa ku roundabout ye Busega, ku luguudo lw'e Masaka. Sprim Flour, a product of Mandela Group.
5: Bodule nnyo mujamu nga wetaga okukakkanamu funayo buyiribe nnyo nga wetaga okwetereza nywamu omusana bwe guba pereketi weumuzeemu n'omumirogwa ebbugumu bwe liyitirira weumuzeemu nga wenywera
6: 7 up super duper refresher.
7: Sherman Sega watinkurugaho nuwa kureta

Owaye Sheri nyina woba nyina wawe biwala na woli Sheri o tunula tunula ka ngabura bate munanga wali wale balete mmere no jira.

Edachi kemune chitundu ya ise kukarabiriza bazana. Musibe mtiwe wanafa watu uliriza. Agesa awe nugalimu bujuvu nze waguma chisule. Lero Uganda loesibu domruwada asembie yo kuwone chiruwade ichebora. Kuwaba makumi abiri ya baku watibuburuwade. Kukwale te wakawuka bundi buju ebola virus. Olo mgabiali womu mai womu akaguno. Obulwadde buli okebuta abantu babiri. Ekumi n'omunaana bagende n'ebisago byabwo. Omukolo gw'okusiibula abalwadde gubadde kudwalira ekkulu ery'omukolo gw'okusiibula omulwadde gubadde kudwalira ekkulu ery'omukolo.

0: da chamu buka ko ngali Yesu awe chibina mukubira ngamutegeza nga bwate wandisa ngasisa weno kati asobeddwe kane mukibira
1: buli prosesi yona najiitamu okutusojolya abalabo wano ku lwokutaano bwe bakomekeza okuwandisa abantu mu lukalala lw'ekyalo najja ssaawa 11 nasanga webali kakati wewe mala okwewandisa nebambuza kiwedde tikiwedde nesibula neŋŋenda naye ate kisinza okunewunyisa zigenda okuwera essaawa enkeera essaawa nyeze kiro nga erigesu aŋŋamba ate ono owegombolola nti tonaba kwewandisa kyadewunyisa okumanya ngaegyesewandisiza ate nga ebintu baali baŋŋambye tibaali bamaze okubipaakinga bigenze mukono ekiriwo kakati wali ku siteeseni oba ku ofiisi ngenze nenekebeza nga siriimu era mba siriimu ekiddako kyobali obuuza kiki ekiddako kati ekiddako abaana baleke abakwatidde bukwatizi baagala kwekalakasa ttiimu yange nene nnyo era abalonzi bange bali bubi bali mu kyalo bambuuza tujje saagala kuleeta okwekunga museeku lwopendi
0: twogeddeko ne Dawson kyakuwa Ssekyanzi ngono ye ssentebe eggombola y'esseeta Namuganga ng'onamuwadde amagezi mu kiseera kino okwekubira enduulu mbali gyesswa wabula n'amuwa amagezi nti singa babigaanye atalindeko mulundi ogujja
2: mwami openi akwatagane ne registra ow'ekyalo kye akwatagane ne registra ow'omuluka akwatagane ne registra ow'eggombolola kasita nakwatagana naabo then akwatagane ne registra ow'eggombolola NRM bena kwatagane n'ekitebe kya NRM ku disitulikiti mu budde obutono basobole kikwasaganya ne bafuna ekituufu ekinaayamba naye nze sirina amagezi malaga eyo gokka yewe fowa bwe biba biganye nze nali nguddeko mu kalulu emyaka ebisanja n'enguma
0: okwewandiisa mu ligisita kwatwala ennaku zaawerera ddala 5 era nga buli muntu eyali alina okwewandiisa mu ligisita eno yali alina okubeera n'endagamuntu nga bewandiisiza ku byalo ku lwa Sseddume Luboggola Simba nze Kasozi Mugagga mu disitulikiti y'e Mukono
3: okumanya bugagga si kirungi butamanya by'olina kumanya
4: edda abaana abalenzi nga bakyali bato baasookanga kuyita bwereere naye omulenzi bwe yawezanga emyaka 6 awo n'alyoka yeesiba endoobe ne bamuweerako akaliba k'embuzi akatono akamutuuka naye endoobe eyo n'eddiba yabyambalanga okutuusa ku myaka 15 bwe baalabanga atuuse awo ne balyoka bamuwa embugo okwambala n'ava mu maliba g'embuzi Kabaka Mukaabya ye yadibya okwambala endoobe nti zaali mbi
3: okwo kwe kumanya bugagga gano ge mawulire g'ebyobulamu ku Radio Simba
4: ababaka mu lukiiko olukulu olw'eggwanga bagamba tikyetaaga wabeewo ekikolebwa mu bwangu ddala ku nsonga y'omusujja gwa malaria ogusaasaanyizibwa ensiri kubanga gukwata era ne gutta abaana b'amasomero bangi mu kiseera kino omumyuka waakubiriza olukiiko olukulu olw'eggwanga Thomas Tayebwa ensonga eno yagitegeezezza paalamenti ng'agamba nti amawulire gaasinga okufuna kati ga musujja gwa malaria ogusaasaanyizibwa ensiri Andrew Kizza Kaluya omubaka akiikirira Kalungu mu lukiiko olukulu olw'eggwanga agamba nti ministry y'ebyobulamu egwanidde okusitukira mu bwangu ddala ebeeko kyekola ku nsonga y'ekirwadde ekya malaria kati ekirumbye abaana abatannaba kuweza myaka 15 egy'obukulu Dr. Chris Baryomunsi minisita avunaanyizibwa ku byobulamu agamba nti kituufu malaria efuukidde ddala ekirwadde ekyamaanyi ennyo ekitigomya abakulu n'abato okwetoloola Uganda agamba nti yalagidde ddala b'ofiisa okuva mu minisitule y'ebyobulamu balondoole ensonga za alipoota zonna ezikwatagana n'omusujja gwa malaria olwo gavumenti erabe engeri gy'eyinza okutangiramu olumbulege abaana ab'obuwala abakyasoma naddala bali myaka 15 abafuna embuto n'abalala ne bazaala nga bali mu masomero abakulira ebyenjigiriza mu Apache municipality mu disitulikiti eyo Apache bagamba nti beetaaga okuyambibwa mu kifo ky'okubaboola obuboozi ne baddukira ddala mu masomero ate ne bayingirira obwavu kino kituukidde mu kiseera nga disitulikiti ya Apache ng'eyogerwako nti abawala 28 ku buli 10 abali wakati w'emyaka 15 ne 19 egy'obukulu balina abaana nga kino kigeraageranya n'omuwendo ogw'eggwanga lyonna ogw'ebitundu 25 ku buli 10 abakugu mu byobulamu bagamba nti abaana ab'emyaka emito weegityo be bamu ku basinga kati okuwandagala ng'amalanga g'eggaali nga bava mu masomero n'abalala ne bafumbirwa nga tebanneetuuka abandi ne bafuna ebizibu ebibaleetera obwavu newankubadde nga guli gutyo bagamba nti wandibaddewo ekikolebwa abaana bano ne baddayo ne basoma Martin Elok omukulu w'essomero lya Arocha CD Secondary School

0: inamba tano era page jendike linambe emu kwanza abantu nabagambe mukuno okulonda kwata ne page kuteka weze nkala ozi cheki abantu babatije bamenye mugaso gwako baba lozeza tujja mu bafa abatali ba wano abatali ba kuchalo nechi kuyamba kuno manya page kuli ndi anze seba asoma kebera page 29
1: okay
0: on saving it obudde
1: kale omanyirwa chimba buziza waliwo kulondo kwa mwaka guli mwami yali nguru eyo ne yagala okwesimbawo atenga ngate ebya mwami mao mubijukira kakati nembali eno wabaddeyo cheyamani cheyamani yomuku basinzo kunga abantu okujjo kwewandiza ne yete yagenzo okumala bino byemugenzo okuba nominatinga yes, bagenzo mubuza erinya lyo mu register yekyalo ngate tulira bamu nga cheyamani era biddo kwewandiza naye nga abantu abasinga obungi mu register ye yabakunza abekyalo banaye mujje mwewandise
0: sebo ne wabadagaro kwesi mbawe wafu
1: nange nanzi jukizamu manyi tutera okuutamuko kwali tuweranga munanao budde bugendera
0: waliwe wabadagaro kwesi mbawe wafu ya itakana kambata ya sengu kayavako national ID aina nini namba itumubuzanga wewanisa na hidana dani usura wa chamakana gatunda kati ochimi echi
1: kale yeyo bemba gamba na fetu agira mune tutamuko tugendo kwebaranga tetuwera tugaye munafarazewa ne tulinye moto katugende tulabire dalo bazeye katugendo kudda ye mchara tumubuza munafe ngate hate buyo muzize naye ko ebintu bizibu kansala njagala kutandikira uwo bano besimbye bagenda kutubulira ensonga lwaki bazze omanyi olwaleero obukiiko bwero sibuno n'obwomwaka n'obwekisanja kiri bwayawukana ku bwe nakulanda ba engeri abantu gye beewandiisanga buno obw'olwaleero ndabye okwewandiisa motoka zibenzi zisembera
2: bakoze obubadi buyitirivu
1: omulimu munene konvoyi kwegamba nga ndaba ebintu bingi waliwo ne gyenalabye abataddewo n'ambyulensi neŋŋamba bannange obwa ssentebe bw'ekyalo bubaddemu ebintu bingi oludde nga onkubira kasimu bbanga liweze ng'olina by'olaba ebitatuukiridde mukulonda kuno okw'obukiiko bwenjagala byenjagala oyogereko nga nabana abeesimbyewo webali mu byebyo ebibaleese oba ebibajjeeyo beesimbewo ku bitundu webanayongerezaako biki tutandikiraawo biki gwe by'olaba ebitatu kubanga buli mbozi gye mbadde ennyumya naawe ku ssimu ng'olina obutali bumativu kukulonda kuno ku process eriwo
2: weebale nnyo taata nabbomba radio simba eno siri mugenyi nnyo kubanga guno omundi gwange gwa kusatu natandika okuyingira mu radio simba eno nga atudde mu ntebe eyo ye Dr. Bakaluba Mukasa na hostinga ng'akyakolera wano guno omundi gwange gwa kusatu naye ensonga esinga ddala obukulu abakulu bano bayayana okubeera bakiapasoni b'ebyalo naye ekwawukanaku katono n'ebyabwe nze ensonga yange eyinza okwawukanamu katono nnyo naye ng'ekwata ku nsonga era y'emu ey'okulonda LC LC zino twazironda bwe mba seerabidde twakazironda emirundi ebiri nga tuzizzaawo embeera yonna gye tulonderamu ekikyusa kiri ekintu eki kuteekamu bubadi bwakuleeta ligesita mbuza isi naye nga tubadde tulonda twalonda olna omulundi ogwasooka ne tulonda LC ku byalo byaffe tetwayina mbojjanyi yonna LC nezitukulembera ebisanja nezituwuubaawo ebisanja ebyawera ne tuddamu ne tulonda ebisanja LC era nga tulonda mu nkola y'emu nga tuzironda ku byalo byaffe tetwafulumye yadde omunwe gwe nusu ogwagenda olwaleero munnayuganda alumirirwa eggwanga lye ekyalibadde kibeera ensonga enkulu nti olwaleero kiyingizaamu sente point tugitegeere
1: sente okuziyingizaawa era
2: mukulonda okulonda kuno kulimu ebintu bibiri
1: ani ayingizaamu sente
2: okusooka gavumenti
1: okay
2: kuba gavumenti olwaleero yalangiridde obuwumbi 56 buwumbi bwegenda kuteka muki mukulonda kuno newebuuza process esigadde nga bwe yali tugenda kulondera ku mugongo tugenda kulonda bantu byomu tetugenda kukubisa bifaananyi tetugenda kukubisa bululu tetugenda kuleta boxes kulonderamu olwo agenda kusimba muki
1: mugongo
2: kati sende za munna Uganda obuwumbi atano mukaga plus zigenze kukola ki njagala okutegeeza mukama wange sewo bwana atana bomba kinkwase nnaku ninakuwa njagala okukaaba waliwo ensonga enkulu ennyo ezikwata ku bannayuganda abawansi ezaali badde ziyogerwako ne mu parliament tezoogeddwako nze kamwa koogera nwanaganye n'okulonda kwero si kuno kubeerewo nga bakusazaamu emirundi esatu titewali ki funds mu constitution etteeka lirimu lyokka litugamba nti bwe wabaawo okulonda kwero si kunaabangawo bwe kuba tukutuuse ne kutabaawo kitegeeza wajja okubaawo ebintu nga bibiri insurgents oba olutalu n'ebyonna tewabaddewo naki
1: nakimu
2: nga beekwasa nki nsimbi nengezaako kugenda mu constitutional court era ebiwandiiko mbirina wano nensavinga eto kutu commission nagisavinga nensavinga Antony Geno netwaga kugenda mu constitutional court balooya bonna bannemesa nga baagala sente mpititi bansaba million 8 kugenda mu constitutional court ne bagamba ensonga eno si yange nga kiremuwezi nsonga ya bannayuganda munyambe tukole ki nkulayirira sina looya waliwo balooya abagamba nti ba opposition balumirwa nnyo eggwanga era bakulaga nti bamwoyo gwaki nabo nabalumba bansaba ezisinga n'abala ze bakoze eki no business toyingiza mubiki mbuga libone mulwanirira Uganda
1: waliyo abapro bono lwaki tewagenda mwabo oba abo tebabigenda mwabo abagirira obwerere
2: abo nabagenzeemu ne bangamba nti akati nabagenzeemu ndoza leti natuuse ne bangamba nti obuzibu baaguddeko bali misango gya lukwago nga njega bayimirize process eno yokonda yimirire yes
1: nga nsonga ki egiyimiriza
2: ensonga egiyimiriza tulina ebyokukolako bingi mu sente Uganda ziyetaaga abantu ze beetaaga ebitakoleddwa wabula nga zigenda okufiira obwereere nzijja mu maaso kubanga olwaleero njagala okukutegeeza nti Uganda erina disitulikiti 146 disitulikiti 146 almost disitulikiti 27 teziyina EC offices ntegereka teziyina offisi za byakulonda disitulikiti 26 wabula nga disitulikiti ezo 26 zeetaga biliyoni 7 okusobola okuteekawo ebitebe byaki
1: byebyokulonda
2: kati bagenda kuwona biliyoni 5.6 kyekikulu ku byonna nga ye tulina solution esobola okuteekawo okulonda kuno nga tekuyise mu sente
1: kutya solution
2: yino kyamukisa mubi mu abali wano genda gibalaga naye abali ebweru tebagenda giraba njagala okutegeeza bwe nagenze kukwata kali kyota ne mbalirira osente zebaatadde mu kulonda nga buli kyalo baakiwadde emitwalo 78 something buli kyalo bw'obaza sente bw'ozigabanya mu byalo
1: si musanvu ziri
2: nedda ssebo tulina ebyalo mu Uganda 77,000,000 bw'obigabizaamu obuwumbi 56 buli kyalo kigendamu 77 plus okiwulire ekyalo ekimu naye ng'olwaleero nakyalenginga mu kiwandiko kyakye nateekayo ekiyimirizwa ekisaba okulonda kubeerewo nasaba ti okulonda kulina okubeerawo tewali kitugana kulonda nga bannayuganda ekyokubiri tulina okulonda nga tulonda mu nkola eri civilized oba ey'obugunjufu okulonda kuno kwe tulimu kati kwe tugendamu newankubadde nasi nagenza okwesanga kyenanyamiza nga bachairperson abamu ku beesimbyewo baakwagadde lwaki genda kakutuukako okulonda kuno kuli backward kuli deadly kuli dangerous kubanga byadibadde ebintu by'okusimba ku mugongo bivaamu akatabanguko bikyawaganya abantu nabeera ku ntalo omuntu ateeka ava ku lunaku lw'okulonda n'amala emyaka 5 nga tabuuza munne kuba teyakolaki
1: teyamulonda
2: lwaki tugenda mu nkola efaanagana bw'etyo ngaye tulina solution yeno solution olwaleero bwana tata Nabumba netaga okuyimira ku kyalo kyange nyinza n'obutateka mu sente nengenda kudduka eritunda wali walitunda plastic nembaga nti mumpeye ebbaafu nebajinjazika era kisoboka
1: oba nebagikupangisa
2: oba nebagimpangisa siringi lukumi kuba ya nkumi nnya kitegeera nengireeta nenkwata 96 nengisalamu obupiisi netusalamu obupiisi obupapula obwo bikumi bisatu kubina netubusalamu netuwandiika amanya nekkalamu ya siringi bitaano ogenda okukana nga process eyi eyotute nusu kasanvu oba ntegereka enusu mmeka
1: kasanvu
2: nga tulonza akalulu akali akatali ka mugongo security ballot nga ketukozeseza tuwandiika walirinnya netukola ki
1: nosuulamu
2: nosuulamu akalulu netukalonda mu budde bwaffe bwa ssaawa emu nekaggwa netubala obulula nebakola ki ne mukazi wo atakuwadde kalu tekimugenda kuyomba naye
1: oba tojja kumanya
2: tumulabye kati lwaki abantu bano bwe baba nga siba lyake nga siba lyankuzi kyova olaba nabadde ku nakoze statement ne mpanjagira mukadde waffe mukama waffe jjajja tebahabulwa museveni bw'aba atukakasanga byayogera nti yasimbudde ekisaanya kino ku lwanyisa nguzi atunuulire ensonga eno
1: okay. Ogirota okomakaawo ngende bwa bwana Kasirivu. Bwana Kasirivu, bwana Kitya Muweesi yagamba nti okulonda kuno kwe mugenda mwera kwe weesimbyewo nga Ssentebe. Alabira ddala nga kubadde kwetaaga okuyimirira. Ensonga kugenda kuvaamu obuzibu obutabanguko emitawaana. Kyalo ki kye weesimbyeko?
0: Kiwanga Rwanda.
1: Kiki ekikujjeeyo gw'okomyewo gwakubiri?
0: Nkomyewo.
1: Omazeeko bbanga ki?
0: Kisanja kimu myaka gino gyali myaka etaano ne batwongeramu ebiri olwa gazeti myezi mukaaga myezi mukaaga myezi mukaaga. Omukulu ono abadde ayogera yatugambye we niyalemu mutunuulidde nga ebigambo byayogera birungi mu bitabo naye ng'ekyamazima ebigambo byayogera mu Uganda eno tebikyakola. Fa abamu tuli basanyufu kabe ka mugongo kana akalulu bemulonze ne bayitamu gye mubadde ku polling station ne bamaliriza nga si bwe balangiridde ku zi polling station oŋŋamba otya nti tudde mu baloti kukyaliwo mu 2026 amaziga abantu ge bakabira ku gundi ze electoral commission yonna Wakiso wa Mukono ng'oŋŋamba tugende mu baloti agawalayi tugende ku mugongo nako mukabbi kana akalulu kero si wanu ke kalulu ke bamendinga nga tugenda mu kalulu ka 2018 parliament yagenda nekola amendment ne tujjayo eri bajjajja baffe nonda gye balondanga nga babeera mu kisaawe olina proposing erinnya olina ali sekendinga ne babawa eddakiika ssatu mu kampeyininge kaakati baaba amendment gye bakola empya ewana ebibiina byonna eniali mu bicyenkizo nti muleete bakandidati era ogenda tuwulira abenup nga twewana nti omanyi mu Mukono municipality tulina ebyalo 79 twawanguddeko 50 kati yeyo amendment empya eyakulya kivula abantu balaba ne ziraale bagenda baddukaduka fe abamu tugamba ku nziba gye baatubba 2026 nga babba bakandidati baffe mutuufu yawangudde bigenda tuuka ku tale center bira fe tugamba ak'omugongo kano parliament ke yamendinga newa presiding officer amaanyi awo ku station walangirira I declare ya Lugorobi is the winner kati we mumala okulangirira nga osoma olukiiko lw'abantu omukaaga awo era nabadde newulira nga wali abeefera tugenda kugenda kugombola gye bajja otulangirira ewani gwe balangiridde essaawa ezo asinze balina omulangirira bwe bamulangirira ayise abantu bali omukaaga
1: ate n'abantu omukaaga mulina kanse emala
0: bakanyako mulina right egamba neddo oyo tumuganye
1: walusimbi tetumwagala
0: yes kuba olukiiko luliko 11 abaana baayitako dda ate abo tosobola nabbagoba naye guno omukaaga ku olwo nina okugamba nti defense owa production treasurer sekuritale vayisi nowa publicity nga mbayisa
1: nga abantu babagaana ng'oleeta abalala
0: nga ndeeta abalala nga declaration era bajimpeera awo obuwanguzi bukomawo naye bino nti boxer tezigendeyo Mukono babu bila walienta au goyambu kaboti neta neta neta tugende kumugonga wacha wacha kazi wa mugongo
1: embere eno eri wetu mwami kitiamu wesa aline nsonga satu za yakaluka genda kuvamu empalana kagenda kuvamu obuchayi kagenda kuvamu entalo kale bibereewo nenga
0: goba bibereewo kulembera je batutadde mu gwanga lino mugwanga embere je batutadde mu bana abasajja bana beni alimu bano bano bana batakirizanti abataswala inti omusajja wangu de nobulu difference ya bulungu 200 nogera no langirira atafunyere ne nobuli wansi kakati mbera wetu tuse abantu babwedde mwa amanya galonda tubazavuza bakugamba betu londa ne bawangula sibe balangirira ane kano bakabba akamazima no bwenkanyanga kera
1: kakati embera buli muntu no mpulira mutufu mu nsonga iyo bo tunulire kya mwami kitya muwesi mutufu nawe bwe mpulire ekicho nawe osobola okuba mutufu naye kambuze gwenga lugolo bya yagalo omugongo obukumi omanyi ndabye bingi lwakubanti nno bibadde nnyo mu bannaffe abeenaalemu anaagira akimanyi bulungi nti n'obumyufu obw'abasente be abagenda okwesimba bwe bawakadi abeenaalemu bennyini baabulwaniramu
0: kituufu
1: wano wenjagala okkakasiza isi mwengammwe abeesimbyewo muganda wange yinginiya naawe security egenda bba ebakakasiddwa etya era security y'omugongo guno nti abantu basimbye mugongo bagenda kubeera bulungi n'agenda okububala agenda bubala bulungi tewagenda kuba lutalo lubeere nti gundi tetwakulabye mu layini yaffe eyawangudde olwo lubeereeyo naye wano mu kulonda obukumi mugenda kubukwata mutya kubanga kitya muwesi yaawo asinga okweralikira
0: kyenyinza okugamba mtata na bumba ekisooka nze nzo omu ku bakandidati abakubiriza bakandidati bannange mukubirize babawagizi bammwe babe baddembe ekirala mu ggwanga lino ku credit zempa president Museveni eri egyo ya security ng'oyagala omanya nti eggwanga lino lina security linda mukalukeero sibagenda kujjayo abampi abaddugavu ababulawuni abambala ebikofiira ebitabatuuka bwe biti ogenda balaba mu kulonda kwaffe kulayira security egenda bbawo
1: naye ng'egenda kuuma
0: security
1: ekuuma
0: obulu
1: kubanga ate luli security obadde ogikaaba kubba ekulire
0: kuba kati akakodyo ke baafunye kati fe abali mu urban centers abasajja beeni alimu akakodyo ke baafunye babawadde amagezi ne babagamba ekituufu obuwagizi tetubuyina kyetugenda okukola mukole fujjo kwecyanga ono bave mu layini bakubemu awo kati ya gasa abadduse badduse omanyi waliwo abakadde nabo bagenda kuba badduka kati ayina abavubuka bano bakijaana aba booda yajja oyitamu
1: kubabo
0: bajja kukuma bagambe wacya basimbe layini babale naye nga bakozewo ensesage bali badduse balangiridde alina
1: ekyo wakitegedde otya kale ensonga inginiya ensonga eyo
2: ensonga
1: sinababuuza biki bebalese okusimba mugongo kitya muwezi musajja weenaalemu agamba omugongo guno agweralikiridde ebintu bibiri ebibadde byawulira byayagala akalulu kano kayimirire singa omukisa baagufunye okudiibuuda ssente ebbiriyoni ezo zaayogedde n'omugongo guno
2: kakati tata na bumba
1: wangi
2: nze sengendo owefumbi omukulu kitya muwesi kyayogerako akyogeddere eti agenza okwebikanga obudde bukoze eki
1: naye agambye atambudde
2: kati ani ayinza omuwulize esaawa zino era olw'ensonga nti ebya uganda newemugamba nti tetukyagala ati siira baba bazibba kati newesanga nga sente zaatekebwawo era waliwakozeeki
1: abaziridde
2: abazitutte so kati aba nga bakategese nga wekatyo nze nganze nayisi kagala nti kamugongo naye njagala nyo akalulu nga kali private naye okusinziira ku bibaddewo mu nsi n'ebibaddewo mu kulonda otuka nogamba ekijja kikole ki
1: kijje
2: bantu bawule abalenzi kuba ki
1: kubasajja
2: so kati ate kirungi gwe yeesimbyewo otunula eri layini yo gwotunula eri abantu bakola ki ne beesimba akubeera nawe nawuliddeko ngaoli agamba gundi oyo bannaye twamukoowa naye anandaba atya nga sisimbye ku layini ye kwegamba bizibu byonna biri awo naye olwedde kizze kikoze ki
1: kize
2: kati tugende n'ekyo tolina
3: enteka teka ya government ni wakulu tatu suwajile mesa elaba gabagoni ya government ya iliko edake kusanga ya kukula chi ngodi burundi so omkuu chitia mwezi muna ya tuwaisha chikolela
0: wakira mkongo batu wakira
1: wakira mkongo
3: nzina gambe chazi cha kwa zeshi
1: chize
3: katina wuna kugana nga wakuta deo nono kukuba nga wakuta deo nze chikia cha kukula chi chofura saze na chibi na chi
1: na chimu kakati njagala kumanya gwe nga gwe kubia security omanya wagenda kuba wo security olaba ka boxes ze bakwata ne bazika sukeri no bukonge ne babuyuza yuza kana ako mugongo gwenga gworoza obukumi bwandi badde butera kandi kumidwa katya
3: tubadde no ne nchike zenjawo na ne security operatives babadde tukuba obukiko obwenjawo okuva KPM nebala disabenjawo no tuka kasanti obukumi kuluno bwanjawo era tugenda kubanga tulonda sawa yemu wali liba denga
1: mugenda kulonda kwa sawa yemu wana
0: kwa sawa yemu yugenda
3: badu gambye nti utawa deli utawa deli meeting na utuga kwa sawa yemu yona wamu kati wawo echiba denga u nga abantu wakenda kuja kula ini sawa yemu ngo kulonda baku bazida kati wawo ino kubawo nti tutanika sawa satu
1: hicho choba dote geza
3: yes tutanika sawa satu tukoma sawa tano that period so CBD batu akaba vubuka kari katabu nye era buli omwa kogera ko chova ne muganda wange lugorobi nabo mutunulira
1: ari mukawe
3: aye nabo mutunulira gambi chera atachikola chi inza siri okuba chibi na chonna esawa zino njagara akaruka kola chi kakubwe kwanga batia mani babadeke banga jona areje jamuko mubutaronda baba babe yongeza ye banga
1: kati awe nkubuliza mwami shamwesu uliliza nya abantu bano awe nkubuliza botunulira ekitundu kyo mpozi nansa na west
3: ze ndi munansa na west 2a
1: bobo jitunulide biche bibulamu ere bikwetagisanga gwo kubera center
3: anze nganze bibulamu binji ngawo mayinti wa mukulembeze akolagana na abamusingako okulanga watu wale ekitundu maso Sisi nga mufuzi nti ngenda bafuga bombola abantu b'ekitundu kyange wabula nze bagattako bingi ebibadde biganye ensonga ya security nga eganye ebyobuyonjo mu kitundu biganye enguudo zaffe mbi amalwaliro gaffe tetulina amazzi mu kitundu omanyi nansa na kyekitundu wotuuka n'olaba nga amazzi gagenze okumala wiiki namba nenga yo biro esigadde jayemu
1: kyamazzi kyo bwe kityo netonda anti etonda anti kati amazzi ago ogenda mu payipe musigalamu
3: agaga
1: obutono obwondooza mita bwebeebala
3: so kati bintu bingi byenyinza okugamba nti sobola bimalayo wano naye nga nze omutuuze era omwana w'okukitundu bingi byolaba ne nga bikuruma n'ogamba kino kyandibadde ku ffe tandi tukola ekintu nga kino nga nze nekiba nga kikola ki nga kigenda maaso abantu ebbula ly'emirimu abavubuka banyi tebalina mirimu so nga ate ng'omuntu nga nze omuvubuka munnabo abadde ku kitundu ne nvaayo basobola okundabirako nga example ne bagamba nti wabanga engini asobodde okuba bw'ati kikisigiza naffe asobola tukola ki asobola tulambika bw'ati abantu abasinga balina kiri ekikwate nze ninako kankuya kandu katono ninako site ya mungi wa ngamba nchi wawo msaji agenda kujia kwa Starbucks tuwa yitu zimba Starbucks ya ganda nasiri katika wawo omwami ya ino kujia wa plumbing katika nze company electrician nze ingini wa Starbucks mi Uganda yona wa masanyarazi katika uheja nansana kusaiti na ambuza nza wakula kumaya kuingini ya dagada suwari katika saso kamufu wakonyo katika yendo uza amanyi ingini ya dagada msaji mzei abantu bakyali na mentality eri nti omuntu okuba n'obusobozi alina kuba wadda oba alina kuba nga mukulu nnyo kati ebintu byakyukamu fenaffe tusobola okwekwatira mu kintu kyaffe tukitereeza kuba kati affe abantu abasinga tutambuddeko otambulako wano ne wano naye osanga olinga yalokinga abantu we wamu ajjukira bya myaka gy'enkaaga wano wetwali wano simanyi bakuba olutalo wano ebyokka byakyajjukira byokka byamanyi ekitundu otayimu wetuka ng'ensi erina otambulira ku sipiidi ya
1: ggulugulu
3: jekoma okubanga etambula nawe jokoma okukyusa obuufu noga kati katutereeze kino nga owulira bagamba nti ensowo ekyusa amaaso nawe okyusa envubo kati guno omulembe gw'abavubuka ne kabaka yagutuwa so ekitundu kyaffe navuddeyo nga nze ngenda chikolera ngenda chiweleza era bado nabagambi muntu me chemwagala ebula ye mindu mindu ngenda dikolako era kati chilinga ensonga ya defense nga we nagambi nze buli kitundu ekyange nga walaba nasa na west 2 ngenda kutula mu zone zenze njawulo nga buli zone eyo gyolaba erimu defense owamu so si bino byogamba nti tulina defense ogu nga yalina okwetala n'agenda eri n'agenda eri n'agenda bakwata omwana owenu

0: otunuulira nti Bungereza gundi Argentina batandise okubanga bakomawo muzannyo nga bwe twatandise okuba nti notubalaba
1: kyokoleke naye omanye nti go wandimeseza omusajja naye yaliga ndi kamba weeya ataano omusajja nanyini sende we naagamba mufumbe kuva ku ntandikwa nga tatwagaliza mufumbo omusajja naye yalibadagani wakikamba weeya abiri abiri omusajja ku mutima yadde abadde azituwa naye abadde alinamukindi nga tobaagaliza abangereza faruku sekalala wuno yayogedde
0: faruku ebintu oguma n'ogamba omanyi be bantu baffe bino ebintu munaye twagala kukolera abantu mazima
1: ne bwobeera nga omanyi nti muno takwagaliza naye kale bwabanga abadde ali ku mazima
0: bweba oli ku mazima gaba mazima kati gwe kyokola ogaa naye era be bantu bange bebale kukola mazima kambagire
1: Agena maso. Hey.
0: So twabadde tulaba omupiira ne tutandika okuba nga tulaba ndoza zabadde dakiika nga 72 omutendesi natandika okuba nga akola ebintu ebyenjawulo ne tulaba nga ajjeyo Anthony Gordon eyabadde abayamba mu kuba counter naleeta Ezri Konsa awo no byatandikidde okuba nga bitabuka najjayo Declan Rice naleeta Nico Orare Argentina yo neemanya nti okay bwe kiba kitabuse bwe kityo feka tuleete abateebi yo neeyingiza abateebi naye mu mbeera yonna Bungereza gye badde defendingamu era mwabaddemu emiwato kubanga Pickford yasobodde okubanga akola save eyo eya Nicolas Gonzalez Messi yabadde amukubidde throughbay yabadde empitirivu ennyo ku side emu Macalister mujjukira nti yakubye n'omuti era mu dakiika ezo nga bwe zaabadde so ne babateeba mu dakiika ndoza yadde ya 85 ne mu dakiika ey'ekyenda mu ebbiri bwe bamaze okubateeba goolo ey'okubiri Bungereza lwe yakkiriza nti ndowooza kati ate nnina okulumba kati ate netandika okulowooza ku kyokulumba wali wonna bwe baalabye sayinz ezo twalowoozezza nti bagenda kukkiriza batandika okubanga balumba baddeyo ku mupiira gwabwe gwe badde basamba naye Harry Kane ng'ali mu ye center back wa Bungereza Harry Kane Bellingham kijja muluma nnyo kubanga yabadde agezaako musajja watu maaso naye nga naye alaba abantu tebamuli bulungi nnyo nga bwekifaanana baagezezzaako olunaku lwa John Nampara nakugambye nti ekizibu Bungereza egenda kujja nga yagala kukuba Messi
1: naye ne balemu okumukuba
0: era ne balemu kubanga Messi takubika omuntu omu yakola statement n'agamba ntera nnyo kyogera simanyi statement eyo gye yagijja yagaa nti Katonda yali ayagala okusamba omupiira n'asindika Messi
1: yagikola naye omanyi naawe ebiseera ebimu nina lwenkwewuunya kati oba kati yagikola eyo naye nze bwe mba nga sikkiriza nti Messi yasingo nti ku bantu abazannya omupiira nti yakyasinze kati sobola kola eyo statement kuba n'oyo akyogera naye akimanyi
0: nti otuka
1: si yakyasinza ate si ye namba bbiri ate si ye namba ssatu bukyomupiira guzanyibwa
0: bw'otuuka notandika okuba nga onoonya okumaakinga omuntu omu ku kisaawe ne mukola buli kakodyo n'akulema okumaakinga n'abawangulako omupiira goolo namba bbiri gye basobodde okubanga babateeba kyekisinga okubeera fani nti yakozesa okugulu kwe okwa ddyo yakubye pass na kugulu kwa ddyo yakubye cross na kugulu kwa ddyo ne babatomera omutwe Martinez goal yasobodde okubanga abatomera ekyo kikulaga omuntu gwe musamba bwafaanana mu mbeera eyo kakati bwotunya abasambi ba Bungereza abamu Harry Kane bwotunuulira McGahey abamu ku byabadde boogera nga bagamba nti ekisooka twandibadde osanga tusigala tulumba naye netudda mu kwebaka mu defense omutendesi agamba nti ye alabye basambi nga bagenze mu defense mindset ey'abasambi ba Bungereza ye watu bwagamba
1: alimbe batalaba
0: era ye agamba nti tiimu ya Bungereza wulira we sat deep straight away after our goal not after substitutions yenjogera y'omutendesi naye of course
1: byonna yekwasa lwa nsonga kale tukkirize nti yagamba nti bwe bafunye goal ne badda mu defense ye kyagamba
0: abasambi
1: abasambi ye mentality yabo yebo yakoze substitute yalese
0: bategeza ati yes kubanga abasambi obo bagamba tugenda kukola chiko defending
1: yes
0: era nze ndowooza nti bwe kinaabanga abasambi bagenda kulumiriza omutendesi nti yabatuusiza mu mbeera efaanana bwekyo
1: tebeetaaga namulumiriza mufumbe
0: abamu abagenda okubanga borowooza okumwongera contract
1: bw'ojjako Declan Rice okay yabadde afunye nooko ng'alabika tukusuubira okubeera nti olina kuleeta muzanyi kikaaki
0: kubanga twali tulowooza nti alina kuleeta basambi balumba
1: exactly oli ku ntebe olinayo Bukayo Saka mu mabbali yes tabadde mulungi we yajjira olina Madueke olina Eze olina Rashford yaino obunafu bwe mukudde emabega ne issues teyabadde yakuddaki mabega
0: oje Anthony Gordon atolese defender
1: okitegeera
0: Anthony Gordon leta omuntu omulala waleta Rashford leta omuntu omulala
1: defender golese gwe tuloza nti kalo abawanvu abalese omusajja abayimiddemu babiri abatomeddeko omupiira omwamu ayimidde mabega omulala amuyimiridde eri ali wano wakati yekana abakuba header njya kwewunya nnyo bwe bamwongera contract
0: kati kino
1: kubanga mufumbe kubazanyi nga bwogambye obadde otandika nti Bungereza tebamukubye nti alina abazanyi babi Bungereza abazanyi abalungi abadde nabo era oyinza okusanga oka abamu bakyali bato kye kirungi kyalina mulimu abajja okuvaamu naye n'abamu be yalekayo kati webagenda okuzuukiza kubanga mbadde nga tubadde wali eri katikati nga n'abasajja abakulu abamu ngaba MP nga nti naye bw'obanga nga bajuliza Maguire
0: ya kubanga senga Maguire yabaddemu eyo goal gye babate goal number 2
1: eyo
0: bandi bate basobola kubanga bagi bateba of course buli omwajja kutandika okola ki okutunuulira ensonga eyo lwaki gundi teyajja
1: Paloma
0: mubiri 18 Croatia nge bajjamu era bateba goal ne badda mu defense ebisere bisinga bwe batwe badde naddala ku Southgate bateba goal Southgate natandika okuleta ba defender olumu ne babakuba ne babajjamu mu mbeera efaanana bwekyo ono bwe baamuleeta mu bigambo byasooka okwogera Thomas Tuchel omanyi badde ntunuulya nnyo infact natunya final za Euro ya 2024 ne neewuunya ttiimu okudda mukukola obutekkiririzaamu nedda mu kudifendinga ne tulowooza nti ekyamuleesa kukyusa mentalite y'abasambi ba Bungereza na mentalite ya ttiimu ya ggwanga kubanga bwe ba kulembera omupiira basobola okusigala nga bakola ki nga bagenda mu maaso naye ate nekikomawo kati simanyi yakyegaana naye simanyi abasambi ate ndaba balinga abamulumiriza
1: ne bwabeera ng'ayagala nnyo ne bwakyeba ng'akyegaanye tusobola okozesa nafu obwongo obwaffe nti kale bwewalese kubanga agenda okweta Rashford ngo ne bamaze okubeera nga bamukola ki bamukuba ne gole yokwe mbazi jukira bulungi kati bali bolese bokaba tulagaki ndi kati mufumbe tuve wawo ode ku mupira omutono gwe twazanyako obo kitegera nene experience nene je tubadde nayo mu kulaba omupira n'okulaba batende sabenje otwenze zanyu ze tulabye mufumbe bobo sobola n'okutula n'abantu abo betwali bade tuyita nti batamivu kubana omutamivu tabagamba ng'olaba omupira wazi waliwo game zibwe kyo situla waka kugula bila waka njagala ne ntula abantu ne nsirikira naye nga kyenda ba na abatu do kumpi nange kyebalaba mufumbe wabadde olabanga Argentina eze mu wingi ya musanvu obo jukira nga yeri mu kubuza ebibuzo naye ngo mutende sakulaga nti tayina ddagala lyanogera wingi eyo Messi naye na amasala naye najja naye gata ku wingi yemweyo ne bafuka abantu olwedde oli omu abaddeyo abadde akubuuza ebibuuzo emipiira agikurosi nga n'emesa atazaawo era bamaliza nga wingi eyo yemubonereza naye ngo omutendesi takola ki takiraba
0: omanyi batadde ku Bungereza pressure Pickford n'ataneka okusaba water break wakirabye
1: namulabye
0: mu sekendi afo water break ng'agamba refari tunywa amazzi fuwa firimbi water break kati obwedda
1: kakati awo abaali beeyogeza mbu water break ziyitiridde wekirega nti omupiira gutabuka
0: omupiira gwatabukidde nga goalkeeper yasinga okusaba water break n'okusinga
1: bekozi ye muzanyo eyabaddewo iye muzanyo eyabadde ali mukola sejja watu agigwamu buli kaseera
0: kino sikirabanga omanyi luli nalaba Mbappe ngompira guwedde ngatunde bwati mubanga ngabuza Katonda naye wantondera ki kuluno nalaba Messi ngatunde mubanga ngali mugamba Katonda chewantuma nchimaze chewantuma nchimaze gwe munundi ogadde gusooka okusamba timu yeggwanga eya Bungereza so nga kitegeeza nti yabadde ne celebration yennyini ngekulaga bulazzi nti yadde yeesunga omupiira ogwo n'okwagala okuba nti naguwangula mu mbeera yonna era ndowooza nti akusaidye mu kiyinza okuba nga kyamukoledde ddala bulungi nnyo nga bwe kiri
1: Matovu Emma Eruwero yazanyako ku mupiira agambye kino kituvu okusembako yadi byonna byonna bitogedde abaddaja naye nti naye kyanga awulira ng'afa ng'agamba nti omusajja bakyusize libabuuza ebibuuzo ku namba musanvu naye ng'omutendesi tasobola kubeera ekyo ng'akiraba nti kale Messi yeegaseko Messi butwa noono abaddeyo abadde babuuza ebibuuzo kale yadi nzize mu defense naye ono kanyongereyoko ku bantu eno
0: ne tuyiga ki abatendesi bayiga ki kubanga ebintu Messi byakola ku Switzerland byeze mu binakola ku Bungereza kubanga kasita ava mu box n'abanga takyayingirayo ng'ali eno atandise kulowoleza ttiimu afuuka wabulabe nnyo n'okusinga nga ali wali mu box kakati bw'ojja nga ozze ku mu defending waliwo yabadde abamazeewo Anderson n'amugwamu
1: nayagala abayite wakati
0: Anderson n'amugwamu n'agamba ho tojja genda
1: nani gw'omanyira okuswaza bo
0: kubanga ndozo mulundi ogusokola okuba yabadde asamba Bungereza yabadde ayagala nnyo abakola ekintu kye bagenda okusiga nga bw'olaba gundi bwe yakuba goolo ey'omukono ne basigala nga bajogerako paka kati naye yabadde ayagala abakoleyo ekintu edha yabadde ayagala abasale abakuba egoolo gye bajja okusigala nga boogerako oba akoleyo ekintu ekyenjawulo naye celebration yakulaze nti omupiira yabadde agwetaaga nnyo guno lwakuba nze ndowooza nti kale yakozeeko ekimala oyo kati naye yatulabyeko
1: tani
0: Messi
1: mbeera wano ne creative director wa Simba JJ Semanda n'agamba mwe mukyali awo naye mujja kulaba abasajja abo ababiri nga ne World Cup eddako nga bakomyewo mufumbe Messi oyo menya yali atusiibudde ku World Cup eri
0: ngamba okutulaba ku kyeŋŋamba kuno okuvaamu
1: nani
0: Message agenda kuvaamu ku faina atagenda kuwangula
1: kati ayogedde ng'omuwagizi wa Spain otoyitaba oyogedde ng'omuwagizi wa Spain
0: kandi nze njogera byendaba
1: nze ku bibuuzo bye nalabye n'obumalirivu bwe nalabye mu ttiimu ya Argentina omutendesi aleeta abazanyi bana ono ate ajjayo
0: kati nkubuulira
1: obumalirivu obwabadde yes nzikiriza ganya naye kyatugenda kukola ki
0: obutasoma obutasoma muzannyo kintu kibi nnyo nze neewuunya bakoci Argentina Messi awummula eddakiika 7 n'akola eddakiika 2 agasembayo wegendereza emipiira gino gyonna egya knockout awummula eddakiika ezisooka n'asamba eddakiika 7 manya eddakiika 2 ezisembayo
1: kulw'obusungu bwe nnina ku Tuchel njja kumulumba mwatulire kasita gyendaga very soon Spain juu oyo ndoweza mukwatagana mwagizi wa Man United Mafaruku
0: kati mbadde nkugamba nti ensamba gye basamba efaanana bweti eddakiika ezisooka bawummula kubanga abamu bakulukulu kati
1: ne
0: batabuka eddakiika ezisembayo kakati gwe omuntu abadde ajja ng'atunulira knockout zino nga bwe zibadde zitambula ng'osoma Argentina Argentina etabuka nnyo mu ddakiika ezisembayo kati ate Bungereza ate nsobi gye yakoze kwebaka mabega mu ddakiika ezisembayo ate abasajja ne bawa gaapu mu ddakiika ezisembayo ate ze batabukiramu kakati ekyo kyemmanyi omutendesi wa Spain ateekwa okuba kati yakirabye
1: kale omuwanguzi tumufunye katube nga tulaba n'akasente akafunye Nasali Sandra ogamba utya omu ku ba influencer ba Fortbet bateekase ni mutanyo ky'ebyemizanyo osobola okubeera ng'ofuna amalega ebyemizanyo webale kuwuliriza abuze obanga nga gundi yeegira
0: kimanyi
1: jose nti azifunye
2: thank you.
1: Kali, na aliku 0752 makumi abiri abiri mumwenda 0M ye muwanguzi onako olwalero emitwala 5 agafunye onako olwencha tusinkane sawa 3 Kisule Waguma atuse na mawulire oluvanyuma bigambo dagala jije chemandaja.
0: So abogezi ba Spain batandike okuyo okukola ki
1: kale kale banonga bakuba Naja gena malizanga
0: bantu bangamba ngawano era gundi tasobola kuyita
1: ne Brian wamala na yaga mambo na yaga mba Spain
0: era gundi bwenejira simanya bu France chegendo kola Spain abone basirika abantu banyoma nyo Spain
1: timu emu jori jigeno uzanya na yomu emu ni omuzanya ajana obuwali wa mkazi we kito chera vila ngo tide mwao kubobula ngo
0: anti ye gundi
1: kubobula ngo kubobula ngo yani
0: anti ye wabuwali yoli
1: nani
0: ono wa Spain
1: tuja bukweka
3: Sawa kukuwa simu zitali kukomo, manda mobile, net data, nga amari na kusatu, njiga star chikumi ya namu muenda star, emu hash, oja kufune nyongeza ya visatu, net da chike zo werere, okukuba masimu gamanda, manda mobile, koleza, MTN, erunga mizwe Uganda Communications Commission.
4: Mumiaka jenkaga, ebwanga lino bwe lyetaaga ng'ekyokunywa, Uganda wala jiyabangawo. Mujechina nane jechenda, nga tuwuliriza kadongo kamu ku radio. Kububaga bwa sekukuru, Uganda wala jiyabangawo. Atakati chintu cha chukamu, anti tulino ubago wenja ulo. Ngazi house parties, obo kuma beach. Uru nga tuzinira ku nyimba zitusingo kwa gala. Era Uganda wala jiyabangawo. Umutima gwegumu, Uganda wala jiyomoyo. Kati alimunda vikempia, chokambu wami wafebulio wavulijo. Uganda walaji, ejo kunye chitugata. Katina ajabu ze miaka angaga, ejo kugata wana Uganda. Chetundi bwedi yaba batana wiza miaka kumina unana, nunu wegende kasi.
5: Alo.
6: Yense mwami Mukasa.
5: Mtianeyo.
6: Yono broker.
5: Yense broker wa mayumba.
6: Bangambia ne nyumba za mwenunjiko.
5: Chitufu. Oyakata hapisa ngabimeka.
6: Ngabi satu.
5: Bei wa ajigambia.
6: Bangambia sata ano.
5: Deda seven nozari nyamuko.
6: Hidwachi.
5: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Atinefali ya chitundu ya linya.
6: Musigisaji.
5: Global paint.
6: Mutia.
5: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vinairo.
6: Singa kweta kwa wabwe.
5: Wabwe. Tukosa global weather kote maljon.
6: Owa, kusiga nye musiga. Ogo mutindo kusashulile sende zona.
5: Guli umite.
7: Global Paint, a reliable product.
8: Eno ya Simba.
9: News, guli wamu ama uliwe gaba.
10: Kuna agesi kakusa weno,

paya mu Canada. Unsaba bakubanga kwa kusima kwa mukama Katonda ntandikena bigambo ebigamba. Akalulu ketugenda mu akebyalo kekalo kekalu akasibuka ko obutebenkevu bw'ekyalo. Abantu okusigala nga babuziganya, abantu okusigala nga omu asobola okuddukirira enduulu eri ewa munne, abantu okusigala nga ekyalo kyabwe okutwaliza wamu bakikulembeza okusinga ebyetaago by'omuntu si kinomu. Ekyo bwe kiba bwe kityo, ne bw'abeera muganda wo ebikwata ku nsimbi teri akwatira kwa munne mu nsawo, buli omu abalazize. Ye file bongo le rutaya, ye bakira da erinji ne mamu wako etono tono, ne nyimba ze zichakola amakulu mbulambu wa bana Uganda abunji, ezo ze tuita Golden Songs of Musicians in Uganda. Program ebigambo takala Medicine Words of Jeje. Ndoza wete sete se okunga mantiteri kweba kanga Jeje olikumpeo. Ogen

0: Lord Fred Sebata. Lord Fred Sebata nkweleza akayimbako. Kakati. Yes, mwebale nyo, mwebale letala. Oli ku lubogo la Simba. Uliza Jeje Semanda program ebigambo dagala medicine words of Jeje. Na njagala, njagade inga nafe liye tofali liyafe. Lyetukase tutekere tekere abantu akaseera ke bagendamu akokulonda abakulembeze ba LCs okugenda okubeera nga nakuza omwezi 28. Basiba ne banyabo Buganda gye twasobwa oba ensi gye tuzze nga tugenda tusobwa njagala mwekanye Sebata ajise engo njagala soka na balabula mwekanye nnyo mwegendereze. Temulonda engo okukuma embuzi. Temulonda engo ne mujiwa oba nefuna obuyinza okukuma embuzi. Nene engo ate mubeeramu engo enzikufu ate ne wabeerawo n'engo ezijjudde enjala. Otyo. Akachiko ka LC kekachiko akakulembera ekyalo wegendereze sikayise kafuzi akachiko akakulembera ekyalo sikachiko akafuga ekyalo waliwo enjawulo nene nnyo wakati w'omufuzi ate n'omukulembeze ngambye waliwo enjawulo nene nnyo wakati w'omufuzi n'omukulembeze. Abantu ku byalo kwe musula mwetaaga kulonda mukulembeze si mufuzi. Mwetaaga kulonda mukulembeze si mufuzi. Nga wanaberawo ennonda efaanagana bweti kyandibadde kirungi nga n'okuteekwa kiteekwa okubeera nga gavumenti ewaddeyo obudde obumala ngekoze semikutu nga gino, ngekoze semikutu gya bannamawulire, ngekoze sa community outreaches, kye beba kwatibwako ogenda mu bitundu, nga basomesa abantu ku bukulu bw'ensonga gye bagendamu. N'ebino bigenze bikendeera nnyo mu Uganda yatu, nti wenjogerera na kakati, singa mampise ku byalo ebimu, nga ngenda nkola okugwa ku bantu ekiyifu kye twandiyise sampling nga mbuuza okulonda kwa LC kwa D tikikwewuunyisa nga ku buli bantu kumi benguddeko ekiyifu nyinza okusangako bantu babiri oba basatu abamanyi nti kwa kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 28 era abo abamanyi emirundi mingi bajja kubanga balina akakwate kwaba abeesimbyewo ngera babayise namu bonga abantu okubategeeza nti bagenda kulonda. So si kubeera nti no waliwo kye twandiyise general awareness okumanyisibwa okwawamu nti abantu bangi bamanyi ensonga egenda ogenda maaso. Lwaki ensonga eno yandibadde enkulu? Yandibadde enkulu kubanga basebo ne banyabo ekyalo kwosula obutebenkevu bw'ekyalo kwosula. Bwe twogera ku butebenkevu bw'eggwanga, buli muntu obutebenkevu bw'eggwanga yandibadde asooka kubulabira ku butebenkevu bw'okukyalo kwasula. Ngambye ntya? Hello. Ku 0-5-3, ekyo kye njogedde kikulu. Ngambye obutebenkevu bw'eggwanga, national security. Obutebenkevu bw'eggwanga, buli muntu yandibadde asooka bulabira ku butebenkevu bw'ekyalo kwakolera oba ne wasula. Alo. Yes, sebo. Ku kyalo kwabeera oba kwasula. Bw'obeera nga wazzemuko oleka n'abalala ne basobola okubeera nga bawulirwa. Omuganda agamba nti anamma ababe ntireka ab'ebweru balye. LC ze mugenda okulonda mugenda kulonda sentebe wechalo. Kanu mukawulirize n'obwegendereza, waliwo lwe twaliko nga akakiiko konna aka LOC kalondebwa buterevu abantu bonna. Kati ekyo nno kyakyukamu mu kyekkaanye nti nga 28 mwe abalonzi mugenda kulonda sentebe yekka, sentebe yekka, ate olwo ye sentebe alyoke alonde basuubira okukola nabo ku kakiiko ak'abantu 11 ak'abantu 11 abo beyerondedde ateekwa nabo balonda mu batuuze bw'oku kyalo okwo. Bwamala balonda tekitegeeza nti bayiseemu, wabula okulondebwa kwabwe kulina okubeera nga kukkirizibwa abatuuze abaliwo awo we mugenda okulondera. Nabwe kityo nno, singa mulonze engo, singa mulonze engo atenga engo njala eina enjala, atenga abasinga obungi timwategedde na kulonda dirwe kuliwo, bwe mutyo n'okukujjumbira temukujjumbidde, kisobokera ddala engo okulonda ngo ginayo nga bakimanyidde ddala nti bwe bamala okulonda engo erina enjala, engo eyo egenda kuddira mu kulonda eronde engo zinne waazo, mugende okwesanga mwenge ekyalo nga mufugibwa ngo njereere ezitagenda kutaliza mbuzi yonna. Nambye eki? Hello? Hello? Vaako tugende maaso omulala yogere. Hello?
1: Jeje.
0: Otyo?
1: Yogera na midi magi nokala kamba tukuva ni wame ukalunga mgelele.
0: Oyanguwa.
1: Asante jeje. Ekituufu
0: tuddamu
1: tulina okulonde nga tulonze singo
0: kale nebw'okikomyawo. Nsimbuliza kugamba nti bwe twogerera kaakati ku bantu abali ku kyalo kyammwe, bameka abamanyi nti okulonda kwa nnaku z'omwezi 28, bameka abakiwadde obudde, bameka abakitutenti kikulu, bameka abeeteeseteese nti obukulembeze n'obutebenkevu bw'ekyalo kyaffe bwandisinga n'obukulembeze bw'eggwanga okutwaliza awamu, kubanga obukulembeze bwogwe ng'omutuuze obukulu busookera ku kyalo kwosula. Waliwo obutebenkevu, waliwo emirembe gy'okolera, waliyo obutebenkevu, waliyo emirembe. Abo ne lyoka tugenda kubiddirira ku miruka, ku ggombolola, ku saza, ku disitulikiti, ku ggwanga lyonna. Ensonga y'okulonda abakulembeze b'ekyalo twandibadde tugitwala nga nkulu nnyo nnyo nnyo. Njagala okuyozaayoza mwe mwenna abatandise okugenda okwewandiisa olunaku lw'eggulo ate n'olwaleero mu ggwanga lyonna, abeetegereza engeri okwewandiisa gye kulabiseemu, bantu ki abeewandiisizza, bangeri ki, waliwo omutindo ogusituse okusinziira mu bantu abavuddeyo okwewandiisa okuvuganya ku bwa ssentebe bwa LOC, omutindo gukyuseeko. Naye wano mu Uganda ate olumu omutindo buli lwe gulinnyamu katono ate tumaliriza nga abantu abavuddeyo bazibu bakwesiga okusinga n'abantu abasangiddwa nga we bali nga balabika nga abatalina mutindo, nga kiva ku lwaki n'ensonga lwaki abantu abalina omutindo guno beesowoddeyo nga bagamba nti nechifo chobwa LC chairman na chochi sava omuntu osobola okusinzira ku chifo cha LC chairman nofuke ngo ngembuzi werobozanga bobo yagadde eye wamwe singamba de waba wa muzinda alo buli omwambulire ku bantu abesimbyeo ojagenda okwesanga waliyo abantu abasomesa waliyo ba dokita waliyo ba engineer waliyo na bantu abewunyisiza abalala ngoli yali na member of parliament na inga Yesu woddeyo nti abere chairman we chaloche ekitandi badde kibi era kitwandi badde tukubira mu ngalo singa dala ekikakanyiza eyali member wa parliament okumuzza ku kyalo kya bere sentebe we kyalo dala buweereza na kunyweza nkulaakulana na butebenkevu bwa kyalo ki ne bwe kiba nga okujja okwesimbawo ku chairman kivudde mu kubeera nti nno bamutayiza ne bamukokulako ne bamusuuza ogufo ogwawaggulu ne bamusuuza gwe yali alowooza oguddako ne bamusuuza wali ndibaddaddako ne bamusuuza we yandibaddaddako kati nga kasigazizza akaganya kasigaddaaka kulumba kyalo kakati ate awo waliwo obweraliikirivu kubanga kino we kijjidde mwenna mumanyi akamu ku bukiiko bwa Uganda obwandibadde bwesigika ennyo bakayita akakiiko akaleera eddembe ly'obuntu mubadde mu ssentebe waako eyalekulidde sentebe oyo emabega kawo yalabikako nga kyekubira omulanga nga agukubira president nga president nyamba buyambi n'olumu abantu bompereza waffe eno yafuuka nga liyimbo gye bakasuka sagala kozesa kigamba abafudde naye gye bakasuka abantu abawedde ku mpagala mu bigambo bya sentebe oyo mutoni ye yabulikira dala omuntu atamatiranga kona bantu bakola nabo nti dala bali nebisanyizo ebyetagisa okubeera kukachikako era ye mukulowoza ko yalowoza tabambanji kuba bamuwereza kachiko baba bamuwereza abantu bebali mukukubagiza obukubagiza kubanga bali nebifo byebali besimbye ko nebagwa kakati mukola yo kukubagiza kibava baganda kale gendo jirenga genda wewe ugoma utofayo wewogomye kasitoberanga okwakula ye kyajula yina ngofuna omusala bebera gendo berawo na yinge ekikulu kya byonna tebawereza yo kwalite kuwereza abantu mukachiko bwe kati kale no n'abantu abesimbyewo nga ddala n'abantu b'ekitundu kyo bekanze be bawulidde nti nawe wesimbyewo kubanga balowooza nti you overqualify ye muntu abantu gwe balowooza nti ebisaanyizo bye yandibadde tibimukakanyiza ku kifo kyakubeera chairman wero si naye munnange bagenze okulaba nga mu bantu abavuddeyo okwewandiisa gw'omu ku bo mu birala ebisinza beewuunyisa kwe kulabika nga n'ekifo abantu kye balowooza titikuliiko mugaati muzito omugaati obuliko bwa mwana akaaba bagenze okulaba ng'amaanyi abantu ge mujjeeyo okuwangula bwa chairman bwero si ddala amaanyi tigalina njawulo na maanyi abamu ge bakozesezza kuvuganya mu bwa memba bwa paramenti awo abantu ti balema kwekengera kwebuuza naye omusajja ku kifo kino nga tuwulira nti bafuna emitwalo ebiri oba oluusi ne baba waayo n'akagaali kamangi ga kifuba kati omusajja alina purado esatu naki okulabika ng'akalulu kano mu nnaku bbiri satu yakakateekamu obukadde obugenda mu 20 ekimutta ki kuweereza bantu kuweereza bantu katukitwale bwe tutyo nti kuweereza bantu jeje
2: Savu! Kati jinyumirwe nga bw'owangula ne bingo masavu nyiga stabili 5-5 star kyenda mwemu hash osalweka 12 zoka wandibwa muwanguzi ku bantu bana abagenda okwewangulira obukadde bubiri yeah emitwalo bibiri bweddu nga buli omu atwalako emitwalo 5-5 abawanguzi bakulangirwa mu faino ya World Cup ku Sunday nga 19 July ku sawa nyeze kiro Spain bwenaabe eyambalaga kusangana na Argentina. Bruso Mutabizi, Chuaman Segawa, Abudi Yambi muna Uganda, Aisha Powers, Hassan Kaziwe Sava, Omukambodia wa Saba Sajja, Nesuna Julius wa Sajja Fumu, Ngagu Kutusi Wako, Bingo Masavu, Gonyiga Stabili 55 Star, Chendamwe Mohash, Nebetika, Aba Wanguzi Mbeti Njebe Yunira, Kune Mipire Jukuba Munda, Gonyiga Stabili 10 Star, 15 Star, 10 Hash.

0: Omwami nagenda nga akimanyira mpola mpola. Kale obutanaba buba nga butandikidde ku mukyala. Ddala essuubi olijjawa nti abaana bazadde oba baalina waka boba naayagala okunaaba. Mediocrity. Abantu bagenda bafundako n'abakulembeze ab'ekibogwe bogwe abatabagambako, ababaleka mu bunafu bwabwe, ababaleka mu butamanya bwabwe, okusinga abakulembeze ajja nga ddala yandibadde atuukirako olugero olugamba nti akutwala ekiro musima bukedde. Kino ekisanja pulezidenti yagamba nti no sleep, muleme kwebaka ennaku z'omwezi 28, muleme kulembeza bukoowu twakoowa. Ebigambo bye nkugamba bino njagala obitwale nti bikulu. Nga 28 obukereza enkokola, ogenda obeewo era weetabe mu kulonda ssentebe agenda okulonda akakiiko akagenda okulembera ekyalo kyo.
1: Eno faino ya World Cup Masavu kati jinyumirwe nga bw'owangula ne Bingo Masavu. Nyiga stabili 5-5 star 9-1 hash osalweka 12 zoka wandiwa muwanguzi ku bantu bana abagenda okwewangulira obukadde bubiri emitwalo 2 bweddu nga buli omu atwalako 55,000. Abawanguzi bakulangirwa mu faino ya World Cup ku Sunday nga 19 July ku sawa nyeza ekiro. Spain bwenaaba eyambalagana na Argentina. Bruce Omutabizi, Chuaman Segawa, Abudi Abi muna Uganda, Aisha Powers, Hassan Kaziwe Sava, Omukambodia wa Sabasajja, Nesuna Julius wa Sajja Fumo. Nga gukutusibako Bingo Masavu gonyiga stabili 5-5 star 9-1 hash ne Champions Bet. Wangula nga champion kune mipire jukuwa munda gonyiga stabili 10 star 15 star 10 hash.
2: World Cup 2026, hear the crowd sing it loud.
3: Sebo, nze watermelon ndiye kya wansi kyekiba kyengedde obulungi ate kyekiwooma. Atosala walala.
4: Mama, eno watermelon yewooma yonna. Anti for crop sweet, akola ebyamagero.
3: Kandabe. Mwatu newoomera ddala. Faith Agro Inputs Limited ekuleta de 4 crop sweet nga kino kijimusa kyamazzi ekiyamba okwongera sukali mbibala olwo ne byeyongera okuwooma okwongera okukola langi wamu n'okwengera byonna wamu kiyamba okwongera ku budde ebibala bye bimala mu katale nga bimaze okukungulwa. Kino kijimusa ekireseewo enjawulo eri abalimi b'ebibala wamu n'enva endiirwa nga kyongera ku ssente ze bajja makungula gaabwe wamu n'okwewala okufiirwa olw'amakungula gaabwe okuvunda. Kifune okuva maduka ga Faith Agro Inputs Limited mu Container Village ne Kwentebe Road Kwesedia Building okulina n'omuzikiti gwe Nakasero. Oba bakubire ku noti 75591849.
0: Abataka abalagala nabe balima akambugu ensongero za Buganda za Baganda. Lwaki kiri bwe kityo? Oyagala otegeera olugero luno. Singa abataka babiri baba baliraanwa omu muliraano wa munne bajja kuba n'ebibanja byabwe nga bisalagana. Singa ekibanja ky'omu kirumbibwa olumbugu, omutaka omu n'asalawo alime olumbugu mu kibanja kye, ayinza n'okutema olusalosalo oba olusalosalo luyinza n'okusangibwawo olwabula ekibanja kya muliraanwa ku kikye. Singa asalawo alonde olumbugu bulungi nnyo alumale mu kibanja kye naye nga wamuliraanwa wasigaddeyo olumbugu aba akosekose mu galumonde. Bwe batyo abataka abaagalana nga banaamalawo olumbugu bakkaanya ku lunaku lw'okulima akambugu ne bagamba akambugu nkalime nga nveeno ewange naawe okalime ng'ova ewuwo. Awo olumbugu tugenda kulumalawo mu bibanja byaffe naye omutaka omu kasita abeera ng'olumbugu alulimye yekka ewa muliraanwa nga lusigaddeyo temugenda kwegobako kizibu kya lumbugu. Kaakati n'ebyalo bwe bityo bwe biri ebyalo okubeera ebitebe nkevu n'emirembe tikyandibadde kyalo kimu kyokka nga kiriko emirembe kubanga kifa ku kyalo ekiddirira kisobola okumalawo emirembe ku kyalo kyammwe kye mulowooza nti kirina emirembe singa ekyalo ekibaliraanye kyekifumbekeddemu ababbi kyekifumbekeddemu abasazi b'ensawo kyekifumbekeddemu abatemu abagwikiriza ne batayiza abaana ba booda mmwe ekyalo kyammwe ku lwakyo tekijja kuba na mirembe mwetaaga kukolaganira wamu ng'ebyalo ebirinaaniganye okubeera n'emirembe egya nnamaddala mu kitundu kyammwe tewali kyalo kigenda kuba na mirembe mu Uganda ng'ebyalo ebikirinaanye tebirina mirembe sifuddeeyo wa kyalo gye kiri naye okusobola okubeera n'ebyalo ebitebenkevu ebirimu emirembe buli kyalo kyandibadde tikifuuka kizirindaba olwange naye nga tufaayo okulabika nga ekikolwa mu kyalo ekimu kyekikolwa ne mu kyalo ekirala mulonde bassentebe abalimu ensa mmwe kennyini sigenda bagamba bubonero ki kwe musaanye okutunuulira mutegeere nti ono alimu ensa naye ensa tezaawuka waliwo obubonero obw'olukale era obumanyiddwa obutuyambako okwawula abantu abalimu ensa n'abantu abataliimu nsa timwandifudde ku buyigiriza ennyo si kyekikulu oli kasitabeera nga asobola okusoma n'okuwandiika kasitabeera nga muntu w'abantu muntu alina amazima muntu ali empathetic omuntu alumirirwa abalala omuntu akyalina obuntu humanity omuntu atali muluvu omuntu akyalina ensonyi era nga aswala omuntu atalya mu lulime na mu luzise omuntu atakyukakyuka mu kigambo kye bw'abeera ne bano ajja kwogera kigambo kirala naye ate bw'abeera n'abalala ng'ayogera kigambo kirala bajjajjaffe bwe bato bwe baatunuuliranga obukulembeze era omuntu bw'ati alina ebisaanyizo ebyo naye tikimwetaaga kwesowolayo gamba nti atimba ebipande naye abantu boka ennyini nnyini besowolanga nayo ne bagenda bamwegayirira nti tusaba gwe oba obeera omukulembeze nzeyo ye Uganda gye nandyegombye ye Uganda gye nandyegombye bwe nva ku mpewo mu Cambodia agenda kujja okubatwala mu maaso n'akapapula ate ne puroguraamu ya sports nyongera bategeeza nti abaana lulwana olw'engule World Cup y'olulimi mutandike emitwe ogiteeka mu kasana gitandike okubuguma amagezi tigaba g'omu yagala okukwatayo babiri basatu bana okusiima oba okwebaza entasiima ebulagiwa ebigambo bya jjajja atunda bitunde naye mmwe bwe mbeera wano ku mpewo abawuliriza basimba mbawa bya bwereere ku 0415936 kw'oba oyita oŋŋambe gwevaako bugambo mbuwaddeyo eri abatono 0415936 mwebale okubeera nga muwuliriza gye twatandikidde kati nga tusemberedde okuwunzika halo
5: halo
0: wangisebo
5: yeze Juko Joseph ndika kutuluweru
0: Juko Joseph wavuganyako mu ngule
5: esebono
0: nobeera otya
5: nawumulamu
0: wawumulamu kirungi
5: owebale kutuwa dagala oyo
0: kale Juko yewuyo omulala mbeerenga anjolekera okubasibula nembe bazokubera nga muuliriza nge nakusomweza 28 buvunanyizibwa bwe bange botolonde tonenyanga balalanga bakulondedde botayagala wanjisebo wanjisebo yes sebo
6: nange mbaddeko nabukuya nafan nakulaba ku nindya lyanimpala biza nenkwata ku mungalo jeje
0: amina
6: nali negomba okulaba musajja gwe
0: amina
6: namala nenkola wewale okuweereza ba
0: wadde naffe sente tuzaagala era tubakulimbangako nti twali atayagala waliwo omuntu atayagala sente naffe sente tuzaagala naye sente zituzikulembeza mu bintu bye tukola olumu n'ebintu bye twafuna ku bwereere nga ebigambo nga bino ne talanta naffe abantu ba Katonda tubibawa ku bwereere halo yes sebo
6: simanyi obuweereza bwo sebo
0: amiina
6: nawe bali tukuyigiriza ffe emiti emito era ffe abaana abasoma naddala nze kuba ndi musinia six
0: era
6: kubulikanaku okuwuliriza ebigambo
0: yes
6: tweyanza nnyo tweyanze
0: weebale nnyo mwana mulenzi oyo kituufu nnyo ndi kibuliraani jeje waatali mu maka g'ennaku zino nga bazadde bangi tebakyalina budde bw'abaana omwana omuvubuka ng'osusiza emyaka 18 tosubwanga ebigambo bya jeje kubanga byagamba oba byowulira oyinza okuba nti ogenda kufuna mukisa muntu agenda bikugamba hello
6: jeje
0: wanjisebo
6: Bruno ebula kusubwa jeje
0: kusama
6: byotubuulira
0: yes sebo
6: era nkuwuliriza nnyo nnyo
0: myaka
6: nga 14 nkuwuliriza
0: Katonda yeebale kale mwebale okubeera nange mukambi mbodi obudde bunayingirawo kutumiddeko Reverend Father Mugagga owa Nakibizi Parish bwe mutyo nga parish ewezeza emyaka egyo nga bishop abakkiriza okufuuka parish bwe mutyo ku Sunday Katonda nga akkiriza Father Mugagga yasabye jeje abeegatteko Katonda yaba amutumye Katonda gyankowoola jeje abaayo Katonda nga akkiriza nja kuba nammwe abantu be Nakibizi ku lunaku lw'okujaguza parish yammwe ate n'okweziziba muzimba ennyumba y'abasaseredoti mwekkiririzeemu nti mukisobola awali okukkiriza tiwaliwo kitasoboka nga mukyali mbulamu bw'ensi eno mwekubenga mwakafaananyi era weebuuzenga singa ndituuka mu maaso ga Mukama Katonda n'ambuuza mu bbanga lye nakuwanga nawe oli mulamu oli ku nsi kiki kye wankolera nange kye weenyumirizaamu tyo kye nakikolera Mukama Katonda wange yantonda n'anteeka mu nsi ekyo bw'oli sitandiko kiddamu obulamu bw'ensi eno bujja tandika kukuletera essanyu erijjuvu n'emirembe egijjuvu emirembe egitayava oba egitakuwereddwa ng'ensi bw'egiwa naye emirembe nga Katonda bw'agiwa musule bulungi ntera okutandika n'oluyimba lwe natandise nalwo era lwe mmaliriza nalwo sente tezibamalangamu kubanga sente tiwaliwo sente zimala n'abazirina bwe mutenda nti bazirina n'obwana bwazo wandyesanga nga sente ezo zennyini ate ze zikyasinze obbamalako emirembe sente nabaki ezo zobeera nazo n'okola n'omukolo awaka ewuwo banno bonna bonna be wayise okujja ku mukolo bonna bonna bonna buli omu n'atandika okwebulankanya obayise ogenda okulya enkoko naye nga buli omu akulaga nga bwe yazze ne capati eyiye sente nabaki musule bulungi